0: kiimta walaga tigdi yawalinki sibirigi iska FM tolu magyan ambu ngya wa iska FM aywita ngya tankam gagi ngam yamin arverten moyon. Agin ay president yang higya wa ANC ay wa Paul Masatile halaman ngan ya atigdi giya kuya gani kuno kwante ki kamsan agan ngawsi kang higya wa wakwit I kang hitigdi giya ngu kundisan kang hitigdi gi ki kama kusatu ay akakaw hong kiti kang halaman ngan tigdi giya ng ANC ay gani kuno kang higya wa nasunala ay akakaw ang giya wa gwede matase manda kan ay kam ka ang hitig digi ki uwa jango yang hitig digi a federasi ay gani kuna kwa hitig digi chukwe kaya kuya gie ngungwe ngagdiya ya gani kunan. Mta si ka ang hiyak kwa chig digi ngungwe uwa kungwe ka ngawsi ka ang digi kama SAK pie ay gani kunan. Nga ba ki yi ngigya uwa sanko ay kunan. Kamsang ke chigang gani kuna ka ang hiyak uwa tradisi ay akakaw hong ka ang hiyasang agie kamsang uwa kungwe ka ang hongkola si ki kang hitik di gie chukik kang kuya gani kuna kwa n. Aka kao gihing yin khawit tamani, mta se ki chik di gie ANC ki wakwe chik kang gie twa kha kama kuya gaun. Kang hei ati ni gie kham kama kuya un an ngawa chik ang gie gang, kang hei sing gie kham sung ofir slakha yang ay gani kuna o di kang hitik di gie ngwa kunisan. Lapanga kao kang hitala kam ya agi giyang o alam rich ay hofu ganang ke ikor leni sing digi chwa sube sa kamu kuy ngawi ki tinghan aga ngawsi kang hitigi ngu kuni sa giya uan ANC ay liede firi yi ng hitigi chwa ng ANC ay yir lihan ay gani kuna gdens tak kam ki du ke kuklan hong ay akuna kwa sing digi chwa ki takkawa yin tik kwa dri ng singgiya kamsin tiki yi ging digi rin ng suwi tiling akuna ki kuy kang higiya uwa tinghakan aga chongon. Again, ay minister yang higya o plisan ay wa uli buya silo kang hi atik di gyan wa ok uyan kulang agani kuna gyan ngun hai tagi tax pani kang hi agia un at kamo kong ngawag da ngang ki maku giga kamsang upulutikan aga chukkawa kang hi tik di gyan tuan ngalo kamo kwen partay ngin tik di gyan uwa African buya sile movement ay gani kunan kang hei akhwit tamani gya nga chwayi eke ti kang aga gani kunang kang hitik digi ngo kun sa partay ay chongan. Plis sa yin gyan ng Kwazulu Natal ay akuna ang wakama kwe un ang nga watu ke gyan ngge nakam ke medakan ay gani kunan. Ki kang hitik digi ya uwa mali ay atoho ke umlazi ay gani kunage deben ay kunan kwa ang hesing digi chuko kuya sorry sing de gechu ko kiwia to ya ng kang he wi ko makong gyo secretary ding agani una sing de gechu ge ting ha gyan he ki ta nga o ki gani kuno kwa n chu chi ang group un sing gyan ng ha te ge malit ng aga ngalo yi chig de gira chu ge a gani kuno kwa ke ki ka un nga wan kang sing ate ni gya kam kam ko un an nga ge ngi ting ma ko gan chig de gi tho ge ngalo kam ko en gya o please ang nga ge secretary ding ai wi ko makong de gi chu ge ka wa ga chon ngon tik kocha sang hegi a wa secretary ding ai gani kuna gi gira chuki sa khuin ka sing agi ya kham kham ku un an ngawa gan ki ti ka aga gani kunan to ya ang hen khalam ng si chig gi chuki wana gani kuna kwa ang gi a wa ngau ki mali ka hegi gi ng ya chong ng sing gi ta gi wana please agi ang ng ya ta ki chu chi ai ng glupo yi ng kang he I chig gi chuki nga to ya ang ki gani kuna kwa ng gi chuki kiwi ka hen khalam ng hi gi ki ka o ya gani kuna kwa ntang ay fasin ngolak ang higya uwa Bangladesh aga gani kuna giyan ngun yata ke iti kwa ay tuenda hing di giyan ngun yukurin aga gani kuna gigira chukik kaw ka isi giyak kamsang uwa ting han aga ngawsi ka ang higya giyan ngukik kama ngolak ang higya reslan aga gani kunan blisa ati ni giyan ngun yata ke kuim he ay gani kunan ka ang he ti ka ang aga chong ngun higya giyan tuwa wuzala kama kuyan tropa yi singe ki un an no vilung sang aga gani kuna sigen ya tege yite ni gi ya tinga tinga de kama ku ya gani kuna kwang kai sigya kamsun wa resisa o ki ukraine ai gani kunan bangladesh ai plisa halman ngang ang gi ya kamsun wa ti twan ai gi ga chung o wa gani kuna kwang kai sing gi chung ni to ang gi gi chung amakan dian kai sing atini gi ya kamsun wa vita ai halman ngang ki tikang ga chung gi sumani gi da cha un an no ko kan wamchang humyi ya sevri ai fasir gam chola diwit di gya wa akhiri kham jadi ra gya samchang humki iska fm
1: tsam sebe ire am ta ko 5 minute jinge kho ha xka fm ki mbambara kho keke tin yo ka ha di marats bere kho bori shor ma teram kini pa president dem anc shuma paul masatile nga desino khana u organisasi he ku ku shen ek etaka gwe inse khana go tseu tseu shena dathi ye khona khana a se u tswa ka tsewa ditama khana atak u isena de thi ya go satuk etekhona a anc go nkara ku ya ti go ANC National Force Terma Gwede Mantase manda khatse sika go tlaetse u kwetete ke go tswara go kungwa ga tikema Mantase ke ka ro dibe go gama e ya ga e sa ka pie ta go fak bond organisasie sango go khona go ibe re ga gama ke te ka tikema amanxa di sino a go kungwa a e debe nxi gana jaro a e sike gana hi e go he no go jingo hi go kwa ga gama go khwiri o ro kuita amakara tima tun a ke sietin khwena mantase ta khon a nca e tlo tlo disin ina tsan tsu tsu shen a ke taka tlo no masathile nga disino khamango a agwe go che akara kha go jhisa na ti kwa kha kham ango shwera mai tam mburonga khwen e sika palm ridge di hofok a ke e kruleni ki te gwe to ka ite ama kho a ta tla ko si te ti si fo kwe a ANC si uyakhli kha kwe a densta kha kwe u isi ka katle hong ke o di kim. Dri tuye kwe a spatra ka u kya ka itinye cho witim. Kwenye pa minister polisi kwe poli boshelo nga desinu a mburunga e ngo spanisi ngi politike k am ke tsong kwe ikoji a sesa ako na za uwa kwe ti a na sesa ako mo sa na politike k am ke tsong kwe a ite tire tam. Partei he African Maibuye Movement khasiu aninja ngwere ti sino amkoma khana u partei siki tiwe amkhoi ku kya muti mam Police na KwaZulu Natal kwena gyawa ti nyama khwata ya ti ya dik akwe ke u ga tse u isika sere wana hutu a umlazi ki Durban si utui ki khubi karako go secretate kwa u teji tamakha khuwa khwati ama ni tjoji kwa tseu di sire tso go ye go kya ti ta khono dri kwa go ka go police and she na secretate go se te ti ka o tim tsam di secretate a kunwa ti no dri te jin kha o ata go ni o ti kwe go ke we tim how to ang go a go karati amboronga e hi ka sa ta khono te anu sire ata si ko huwa go ita yo tswa e go si we tim Polisa na nga ati khanak a unka ati ngo tsuwe he utu a kwa kwe ki kuwa ko a ka kya kwa tinitam. Borishi u kherwem. Bangladesh unkwe na nga ati tuwanda ha khandi unkwe a Ukraine ka shing o kwa ti go tkwirik e ko jao a anahi sata reslandi ka ui hi ta ko tsuwa ki si kya kara kwen kim. Polisa na nga ati sinu ngi utwa a ngo a ka hak ete kara si tekwe ti tsuwa ki ta ko a kwa akai vire ha go fraya ka Ukraine kwena nga isena ti tsam ka akwa atsungwa tim Bangladesh yu polisa na tsam di kwe a ngo akwe kwa akheu kewa ko jawa ka ito kungwa leta kewa in akho ko kia wangwa ti no tu dri kwa gwana waka gyawi te ha amburonga ki te hi kwa mwa Sebe iri bore te ki ata kheri enwe tu bore khabana ka XK FM ki te kekese enwe tsam ak iri kama kuyomu.

pa kanatameka wewe kasumbikange kanatameka wewe kasumbikange anandemba wewe kasumbikange namungore

0: Ufu kikta yi hiki ki yak tram kram gosu hola yak kani kunan kwen ngang kang yi atik di yak tram so a insien ki kang he ya wati sang agan ngawsi ki kani datang ayo honor tin ina tak tak hi ng hi ko ng chik di gyan ng kanun aga sorry kanun ay ng gani kunan kang hi sig yak tram so wa hanggula kang hi chik di gyan ho kundisan a nc atik gi ta ya ok ya fu yi ki khaliman nga ang manda kan akam ki kan ama khu kang he tik gi kama firki san komisi ai gani khunan ka he a nc si gi kham sung wa yi kan data ko ki municipality ti aya si gi gani khunan ki sumane gi da chasu wa yi vi ko ma ka gani khuna ka sing gi ya tua osu a yi ki gani khuna kwa kan ngaw si ki kan ka khu kang he tik gi ngu kama gani khuna kwa yi atene gi ya un ang ngaw ga ngat ti u gi ka khola si ka he u fi ka ai gani khuna atene gi ya kham sa u ti ka ga chong man ai si gi ya ok u yan khale mang ngal ge chiga sim gu gi en thot kham kham ko sim u kang he gi chati sa u an khale mang ngal ka un ofu hun khawi tamani ki an ya ti kham ka ga ngaw si ki kani data ai ho nor tin ina tak tak hi ai gani khuna chig gi ya un hangula ga chong kang he chig gi ngo condition Blessing in Unkozul Natal, Akunagia, Unkakamakun, Watu with Gangunk in Akam, K, Medakan, Ganikunakan, him, Malito, hosting the gate, Chuku, O Kivian, Ganikunakangia, or Derben, K, Umlazi, Ayakunan, Kang Hesigia, Kamsun, Wa, Kang Hitch the Gian, Hokunishan, Kalamanusigia, Yataki, Secretati, Kansing the gate, Chuku, Kiwa, Toyang, Ayakunas, in the gate, Chuku, Ayung, Hom. Tak aw hin sig yang ya tege mari ching malo yit de gira chuge chan kang he sing ya kham kham go su wa tin ha kang he chig de ge ngo kunisan kang he please na ge secretary ti chig de ge chuge kaw ga chon mon vi ko ma kaw cha te ni de gira sa kham ko khuin to aya kaw yang a kuna sig yang ya ta ke wala yin sing de ge chuge wana to yang aya ng kang he sing agya kham su wa chu chi ayin gulupu yin he chig de ge chuge pangang khule ya ng kan uliman ngau ngau ke mali ka ang hi gigi chugi chasing gigi da chugi wana to yang ayangan. Blisa tini gyan ngun ya ta ki kamsang aga ngau si ka ang hi yitik gigi chugi panggang kula ya ang to ngun yitik gigi ta ki kuwa ti ka un. Roli kowe kao ke chiani ayi gani kuna ya udak gigi an ung hofun aga ngun ki lipopo ka ang sing agya kamsang uwa milun randi aya malis ngi se sa ki puto yang se tik ge chuki hanan kang hetene gi o kau a 5 feet chong ya gi gi an un kan de an a kuna gi a wa goa yang he sing ge ki wanan nga wa yan o fu gi a un ya ta ki goa yang kan si gi a kham sing ta ki roli yang chik gi ram ngi o le goa yang kang he sing gi an un ya ta ki ko be kan chik gi a wa Zimbabwe ai bungan yang he gi a wa ko no di yando yang he khawita mani khau ya gan ke ke nu yang kya yuni aya gani kuna ke pet ber aya kunan ya kharensi sing de ge chu guwayan yin ki ge ga kham kham gun an novi ko magi tang ge kharensi aya gani kuna te ne gi ya un an no su gu tang mu ku gi kham sa u guwayan ko aya ge gi ngi kama tang hm ai fasin ngole gam he chi de gi wa kenya gi an ya te ke chi ko cha o kahi ka hi tigdi gya oli bola aga ga tigdi gira chugi oa chik kwa ke gani kuna kwa ang ka sing agia ngun ya ua gani kuna kwa ng. Manister yi ngia wa kaso neti ng agani kuna gya ngun ya teke family leader ngin tigdi gya ngun kini ang agani kuna ka sing tigdi chugi wana ngawi ke kahi ka ang aga gani kuna hei ka oli man ngun ki tigdi gya ke kawa kahi ka ngia oli bola aga gan. Oli ngun ay tumina ka ohung agia ngun ya teke ka ang yi agia kam kama kwe sing u kahi ka ang aga gani kuna kang hetik de ge thon ngalu kama ko yang ngolun ngang aga gani kunan kang hesing gi ya khamsung wa kenya aya kunan kang hitin gi yang hosum obungan an khalman ngang ka o ka kang gi ga thon e kama ko gan en wam chang hum yi ng ya akhiri ai fasir gam chawla diwit de gi ya wan tiniri kham ja dir gi ya sam chang hum ki SK FM
1: tsame akh ire tsame ko 5 minute jinge khwa xka fm ki bori sharma dramarats berho te u koroko bori sikak e tenyam sham kh Roma di muteto a kwe e kofu a kwama ka kwe e kagwe a nsi nang a kahe chino yenonatin yenan tahta ha kwenji hana kwena oji ngo koroku pepa siki kanga ka eng kama mukunda koroku sikim a nsi na hofu manda ha kwe sika ara tingo kwe koroku komisi siwe e ina tseri na hu go a nsi he ana te iya kwahe ango seisi municipality tiki kwena o kwenji ngo kanga be dam ngwe kwe kungwa te ANC na ngo kwiri o tamsi uofye kasi kwa tukua ka tukwe ni kia ngaka kweki ngo hinyaybe tamsi ka hama. ANC na nga te sinuhana ke heko jihi dati kwa ka hinyayi nu uofye ka khasi u anija nga te sinu ngo ina ngo hi dati kwa kuji ahinya ka ohibe nu nga kwa naika khana duromayo tukwe nji an kwe nao ji kia ngo be damu. Hofo di kwe a ngo kwe dati hona tin yana takta kwe na ngo adoi nu koroku iki te guri dam. Polisi na kwa zulu natal kwena an tau di jau ko anyam karahwata nge aya ko aku kwa wika e kao sika sere wana hutua umlazi ki darban ki si kurbi karako ngo a hutu iki e tawa ye kukwe di te tamal kuwa ko sere cha ati kem. Tau di sere nkwe kogwe ko kia kwa ti takono dri kwa siye ko tau ko a polisi na na sekretari nse te ti ka o tim. Tam sekretari cha kuwa ti no dri di te no kau ata at o ti kutwa ki wose na tim. Utu a ngo a jau ka iti emboro nga hi kaisa si ko wei ti no tute a ki suri na ti no sere tama a ki wei tim. Polisa na nga te sinu nga cho chi kwa tu ho utu e kuwa ko a hi ka kia hwa ti tam. Troko kuri kuru kwe a giyane si di hofo ke Limpopo ke bute 10 million randi di akwai te venu faifu kure ima jere ki ngu ta ratu rana kwa ti ngo omba pirana make at an tau kara ama change kasa hiye ki hose na ikim. Hofo a nga ti sinu ngo ngi make ji ta hono troko a he na di temba he statim di si agweta troko kuru koma Zimbabwe ka a koma God knows de mayundo ngiye tikuri ki yunim ki bait bra kha siu kharenji ki si khos na him shar si au ko na go se sa ku si ka atro ko te se sa e ka amma ke ji a wo him buri siu khirwem kenya cham ka e bola cha khwe a ho wa ti minister a cho ko di jawak etar ma ko nga de sin a khwe a tu kuri khwe nyam ka khwe a kenya ki jwanga e wo ko o ti am rumende nga de kwa no am koma ngo tawa iya kwen hiyo yama ko amke ajwanga ya shuri na tim. Ngo si cho kut au kwena nga de sinu ngo ngtam ka ajwanga he kuwa kaya te yamka kwe se nu tse si ka hambe tau ka te ho am bunga kwen kunki ajwanga he se ko tara kwa hitam. Ah iri bori si u kheri wakaya ahen tu bori ya kawana ha te keke ko XKFM ki tin iri ek amakuyum.

0: Exa if emo honatin seven owe down on yeha penny penny kung chorma kwata kwa de wata tedak yesu ya kwata kwa anji ante a nzaye de kwa juri juri aji te kik that yeda kuma de te kum tatinji and kleska achte kamakota kwa 15 minutes and ge karama kwa ham am ultamaha anka de ne ekam jika te tak e wedjana na kwata kwa de kai kwati kwa anak aye kunyak aye jamanak aye na da e ho arikata Jamana kaya miye teveke heza manja kumwe kaya kwa tiku koka. Tuwa kaya kwa tiku koka. Usi ute kaya di nga jama itu yeta. Jamana kaya kadi kwana atia kwana jiti. Jamana kaya ati. Tuwa kaya kwa kwa takwa te kaya kwa takwa kumwa. Jamana kaya di ajiti. Nga kaya kwa tiku kwa jiti. Jamana kaya haa ajiti uji kwa kwa jiti. Jiti. Tao manu ham tuma ta am katama ha jana ha tatin ha siya te ve am katama hanu. Ise ha maun katin tama hanu hande ta jama ka kwa naji haji tinji. Nungan e teke tsan taun sa kya nya kwa hen tink ema tem yo um kaha jama ka kwa nama teke ti ma fungu nam kita ma jama e ha ta aji ate wo kwa ta kwa te tinji. Ma ehe ngan e jika te mua ate non na ta ina te uta ako na jama na te uta ako na jama na kwa ta kwa te tak eji I te mua ta jaro kare kwa kana kare kwa kunya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: di gewa di kya yenta kawe ko mwe go ma se ko hambere khwata. Re nao kya nya vere.
1: Aha dane bela, ti tinting mo so ake ngang tore ng chama kwe.
0: Ti tkan gara kya yin kao piter ata kom ata tsa mi ma tsa ki tkan kha kya nyata. No se ntwe ti mwa te kwa no hambe te bamba kuka tsa me se ko yere khwa. To anwe te tsa msika za wakota.
1: Nga wake palak a program ang dane bela. Nga wake palak a program tore ng chama kwe. Ta matane kisa ng chama kwe alaya.
0: An gara tse ka piter tsa tingwe te tsa tsa me tsa ngoma kota ko ya ta ya. Koma kaya de tiseta, akwa hozi twana gititi tae ka tezi. Koho si gan sinzak, oho hozi natak, oho zi tsao zi zawako, no natak tu zizi ireta. Nwe sentowe, to anwe te ena e kam sika zawako, tan te kama yere kwa te bamba kuka kwe.
1: Yo tani bela, ah, mitkatwa ng kama kwe, ke magat gwe sika mangawa I, mwa mitali hong.
0: Tita ma dit an gara kya in kao pite, tsaseta ya kuta ko tuan kareko, ako hom kasen ma. Nagnuna ki kama. Nwese ntowe ke tamsika to ti nga hwanyke a te kun o te kuya homunu te woka havana tamka diale. Nto ti ke hwe kaya hi hikoho distrektire ta homunu havana to ti yako unye tuede diale kara. Ntido wate kwa nto koma ana kwere kwa. Nkye nkara iya kwa havana te kaya kwa kutako kwa kwa ke tam kasen oiko programsi ki kaya kwa go.
1: Ito turu silami talisina temdona kwa shika makaya.

10 ure xamogo xka FMG bori shurama tera Maritzburgum. Departement de shure jaum Mpumalanga kikunkate nga disintakta ka shure jimukunda iki tsu nishamburunga jihinshen o kotakana korona kakoroga tin no ashure jitu ji polisi mberewa jikiti tsu nishamburunga hinshen o kojikim. Departement de henga disinu hana te kots ansesha tagu ashure iki ngo dwelem shiji na tse khoji poko kwa ngo ashure tuan Cheryl Clark shure bumbela kwe kishure na tikim. Tuiha shure ahen go chuching group hoji te kohinsen o te a no departement de nga de sino khana khom mote to ji ajao ka agwe go shure tuan a khana kawe ka kweji am. Kwa a ngi sasa sere ji ngwe si di ase ko chinja hoi ti go mukunda korokosi 4 November ka tesa na koi kwa go pasi ku kai sama. Ta ko kwena o penjunji 3 October ka ana wo gwe tahonu kwe kwena o shere ji 2 November shika kwae gwe tahonu tuana o shere he 3 November ka kia base na gwe ma. Sasa au kwena go 5 November ka ngi a shere ji ho isa na tinji a go kwa gwe ma. Kenya khasidi tsam ka kwe a Ebola cha te a ho kwa ti ministeri a cho ko jak etrama ko anga de sino a cha kwe a ek am kwe a nyam ka khom Kenya ki go janga e ho o iti yo o kwa ti mam di ama rumende na nga de sino nge kwe a she ko tewa iya kwe hi ti ya go janga e cha a nyama ti tama.

0: Mushicho kun aw na nga de shinong gong ni tam jwanga sha ho oi di kwe a kung wak aya de nuk tse shi ka iya de be ngo a jwanga he tun buka kwen ja thara kwa hitam. Borishi u herwem. Hau ti aw kwen na jemen ki habana ha bomba a kwen ng kali ti fray ka parem sa u di shi u tse u dropa riya di kwe shi ka karo tim. Dri di bomba a kawiti ha jemen shi hurumenden te ko ani amina Kamka ane awu shikim. Hau tik awu kwena ngo tiku toka disini shau tik awu kwena ngo ria tiki khan ak ahuru tawa tikwa na khan ta makyare ka aditam. Hau tik grupu na toka di khana aninja shino khana tiku tawa kheye kwa ti ngo shau disi u uli ngom onga oi daran no ria tiki ta ngo tawa ti bomba ji am. Fo di kwe a amburunga iki kumwa ti Nutama hagiamsha, nikuni akwatisha, go toga kujete, go hinyate, go tuna, moronga etuka de dam. Tin iriborisu, heroha, ahem, to bore havana hate, kekegwe, a chow, tama 12 feet, amahuyum.
1: Kim Tawalagit, the Walinki, Tinirig Eska FM, Tolumagia, Ambogingava Eska FM, Avitangiatan Kamagagin, Humiamin, a reverted moyon. Department in Giawa on her face, Ivy K. Mpumalanga, I can kunagian, head a school, I tak tak young hitching the gang, provinci young, I a kunan, can he at the gang, or come with some oh, yavikoma, a gani kunan. Skola hung young, hitting again, head the young the gate to ma, please tassi hung K. Halamanga, can sing agia come soon, hola young, higia wa one which you can't like the giga tunan. Tritang malo kamo kuya gani kuno kwa n kansing the gate wing malik aku ki skola hung ya n ki ting kang the game hung kunisa ua ya kunan. Kangosi ka si tini gya kamsung uang kalemunga department chik the gya ku igya nung na yatake dolems a cho uzala nga ba ki kolong hung ki ka the gya cho ting awa skola yang higya uan. Seral klak. Aya wa ke mbombela ay gani kunan vilungu sa kaw tisi sing da gida tu wana un ang nga wa aga gani kunan. Skola yang si gya kamsen da ke chochi ay gulupute ni gida tuan ngalo kamo kuya skola hong yang aya kaleman ng kang he sing ag da gya tu kamsen u vilungu sa kang he gda gya ng skola hong yang he gya provinsi yang aya kunan. Nui yang aya chong kang he agia kamsung wakan ege plus leka ayi regerang verkiseng kang he chik digien hokun sa 4 November kang he sasa ayi vikoma kao hong agia ngun yata ke mali aga chuk tau se uan kang he igia kamsung uan nui yang he gia chik den. Taitle ayi mali gani kunasi chik digida chuk tau se uan diar tak ke October kang hisi gya kamsung wa chik kwa ying hea ying ngum yi mali si chik gya kawan 2 ke November dewe ayi ga 3 ke November si chik gya chwa kaw suyan. Sasa gya ngun yata ki alamang ngun yitin gya kamsung wa 5 ke November yitin gya sang u yivi koman aga chwa ngun kang hisi gya wa mali aga chuk kaw suya gani kuna kwa ng. Kenya kang higyan ng yata ke kahigan chik di giyawa Ebola agagan. Halaman ng kang himanisteri yung giyawa kasuneti ng agye giyan ng yata ke kahigaw yang chik di giyan ng kaya kahigan ke gani kunang giyawa Kenya ayakunan. Kang he sing di giyay chuk tuchi yi higye ki wanan ng wagi kahigan kang uliman ng yata chik di giyan ng kaya suwitaling ayakunan. Kahigan sing giyak kamsang tagi ka chik di giyada tuwang o kamo kwen ng wagan e mhune yan. Kang he vikomak o kliktang yin gya wak soneti ng agdani kuna gya ngun yata ki kalaman nga yi agya gulik kamako ta kliktang ka gi hong chung hao toa uka toga ni kamako kan agi bunga ng kalaman ngun. Tang hum ay fasin. Haiti ki gani kuna gya wak jemen aya kuna gya ngun yata ki ting hachik da gira toa ngalu kamako yan. Kuonang kalit aya dila kambo kuna ki sudan ayi gani kunan. Ke ruat aya gani kunan bomba ay dri kan sing de getu getin hak de ya gani kunan gya wa jemen aya kunan ka de gira to kali kame go usait aya gani kunan ko ang he gya wa tropa ay ngol mun tumina ka o vi ko man aga chon gani kunan Sudan ka hi gi anun hi ate gin khale mangun ka ang ting ha kan chig gi ra thoi wisak khame ko u rat aya gani khunan kang he haiti ain gulup gi anun hi ate ki ting ha kan chig gi ra thoki khale khame ko u duran aya khunan ngawa ki right aya gani khunan ti khwan ai firik de gira chuki sa khui kai si gya khum se wat ting ha kang aga chong ngai ka steni gya ngun ya te ga chig de gira thon ngalo kham ko yan khale ma ngun ka ang ka sa agia wa tu hm chig de gi kun ka khuin ka gi chong ha wam chang hum yi ang hiya tiniri ai fasilikam chawla diwi chig de gya wa tal firik kham te dir gya sam chang hum ki iska fm

Daniel janete te tsams ka te tsema ko anka te dar ferie u tan kes ka tsame tsuku ya ya ofrek ama khwano journal te me programme te mo ngese ko yams na khwa ha ka ikusi te mo ko ngo ko siri kra ha di anyansa ne sa a tsaka kona ke ngote tsa ka tati ka ikusi se ko programme ke yams na khwa ha toti se ko khiria go 12 rek ama te kwa tyo bori te tse kre ko mago Pori sungoro iki fatisan motpeta me programme kuro kwa tsamske mako tiseta to darana kaego programme nga yams na kwa nga tsamske ti ya kosite monti kaya kwa kwa kwa sonde ti ansa tama ha kaya kwa zitse unisa kwa unsa raka ako nyako nguru na kuti te mong iska darako na te kaya kwa kwa kwa programme kim no sasa ansa te mong kwa tin kwa nangu na te suere mago tinsa senzi te mong isina kwa hanzi kwa ku aninza ta khono banka a te tsao ka ri sta ma te ti do ka ri nge a ke ku zite kha ti tsamze ke te u aninza ngo te a go kas na go e se ke tsinda senzi tinze khana u aninza nta i ka ngo khana ka ti ngo te banka ke siri a te mo ti wo ti kwa kha no te banka a tsone sa ti tsinza ti kwa kha ngo khana se ta za ro aizi nta i ka ngo te kha ri ta a ti do ka te i vre kha ku zite sia ko sa nge te u kha ku kha kuna nte tam nga kona ke te u radio zingie kwa na mka u ner ten si ven o ni kha fm ke te ti ho tsam zi kam ti ya ho zite te kha sna ko te u aninza ko ma ko te kha ku kwa go no ti do ka te ni ti u te ke he tsam ke kuzi ya khara de kha te kone ti do ka te te ke ke de kwa programs a ku ngati kwa kha ti ya go ziti wo go en la tang ziti u kuny king go te tsa ka ta ti go zi ta ziti nzi program ke te ke krente kom ta ti kone nge journal ta mi program se ko

Niklas Tsane dit ya tsiya mako a ka te netemen stan tsiska tsame ya ofek amako si on der tag minute ziyange kara kho ham programme journal te minute kwa nam ka ti se da to dara na ka te kan e si ka kwa kha minute ze ya kho ango se ko khirisa him 12 firek amato kwa no ti ya kho zite ka iku ta ti programme nce se ko yam sna kho da tsamze ki nti o te mo te o tsana examen ngo ti do ka te matriculante na ga nao ze nyama kwa ti garati kwa kham grad 11 ke yam to ti grad 4 ka khiri ku na ga nao ze a va se no tsam ze ka te mo khom kra yama kwa ti ha tsam ze ki te mo nta te o tsana a te te mo ko tan kiri tsam ze ko na kuri o tsama te a se tsone sa a aro ze te qoro qoro sen ze te se te o tsana ngi kuri si nyam o se ka yama ike ke ngira zaro ko ha ta man te mo a aro ze te ko kona ze ka te te tsom na ko te o tsana ango te su su na mata te su re zawa de ane za ke tsam qai ko ze te wo ta tim mo ko tsam ka te mo ko hi ya ko ze te ha te o tsana su re zawa ze ke nza ko ve tam nga kona ke te kai ku kwa te tsams ka yema ko te mo angu nte u te u tsona ki tse ka ten o te te u tsona sure si ka si ko tsams ka nte u tse ka ra kai ku tsia wo ku retam a te kai ku tsua te tsams ka yema ko te te mo angu ko ne ngi ku zi ke tsam te ko te a se te u tsona ku nzi ke ngi ku zi ha hi ha te mo te u tsona sure za zu ke isin za ku ve tam ma ko ne ki te kai ku ta ti a sure si ka ara ko ya te tsams ki nte ku zi ngi ka to pas na ta nte ku zi to koma ana ta zi ti a koma ana ta ku zi ti ta nte mo te a sure ma ko ku ku na te a su tsams ka hi ko ho em wo kriye manu ke an tsone sa ti ya ko kwa kham khana za rota za o zia tsams ka uru na kha ko te a ka sa ka ta manu tsama te kha te ko na ti do ka te a te tsams ka te a ka go mo tsone sa tse ka ho te za ro ka e kha ra ti mi ka di ko na hi tyo te mo mo te ko na ka sa na anyama go tsams ki volume zi radio zi uzi TF zi temo temo ta ten ai zi kinge a temo wa te tsamzi ka ayon sa ten kye kwa ka ve ta ten te dango tanu te kwa na kana boka zi ango kia ko kien kara kuma a ta ten kure o zawa te an sa tkantun sa tkana kas na ko zi kwa amka te kuma kwa kwa te kwa na tu tsamzi ki a aro e woko nge a te kungu de temo sa e te kha grip te ve ana ka ke ti ku de tan ta te kwa na kana u zawa zi a te mo kuma a go sure si ka si a te tsamzi ki ma kwa na ki examine te kwa na yam sa hi re tsams ka zaro ka te kha ta te volume zi te tseve ki ta ti radio zi u zi ta ho no ti e fie zi anke a is ki te mo te tsamzi ki nko bo he tu tsams ka kwa na u ma no zi am kumka ko a kasna de tsams ke a go se tinzi te mo ta tena go zaro ka ite kha ta tem nta kuri o tsama te o tsona ya kha te no a va se tem khana o anza tsan ko ti en November tsams ke nse ka go tinye tse o nsa kiri te o tsona go sure kan e nan e si ta tena go kai go tsia wo ta ti a koma a te kwa kham khana o anza ti do ka te tse o nsa a va se go kuri o kwartal se ke kwa ne te mo kan tsams ke te o kana tu tsams ka tuna ti sure he sine ka kona no tuna te mo si e kota ma kya re na ha kona ti nga kona ki hi tyo te ke he tsam te o kana se ta khom kara ka e ko e wo na ko te a ka nge tse o ni sa kiri kwarta le nge hem te o kana o ins gente ku te ki ta ma an tse o ni sa kiri kwarta le kona ti do ka tem te ku re ta ma te mo sa ya va te o kana kwa kuri kwa khrati ke go sure e nyam ta te kwa kham saro ka e te kha ta tin tson ta mang ai ke nge a ya te tsams ka ata i kra saro ka e kha kha ta te ku na kim ta se ka e ku zi ke te mo te ke grin te kom ta te program en journal ta mi te se ko yam sna khata ha no ti ya ko zi te ka e ko ko program se ko yam sna khata ha mi te te u sere an za ta ma ka e ku zi ra ka ko sa kra kha de an yan sang ko sa ko na ke te za ka ta ti no ko ka me te mo ya kha ti ng he no sa su an za ta ma te mo ka ra ti an ke un sa kiri sa am te u ins ke kwa kham te mo ka ra ti ko ka me ku kam ski sa an em porong ga yema ko te tsu un sa wo ko ana ai ke ke hen ana ai nga o ziki kiri e te wo ko kam ziki te hi ta ti ho te u an za te avasi ya kha te ta ti mi ya te ke a tsu u avasi ti te un ai ziki tan ke he kam sa zi te mo te tsa ka ve ta ti te kwe nu te tsu ta ti ko ne te ave sa amborong ga ma tsams ga mo te te wo ko ta te u nzi ke tsams ke kya o kara te ana khono te ke hisa ko ta man kya o kara sa e te wo ko be tsams ke te mo ko ma yoni sa khana e te wo ko tam ma ko ne ke
kwa demong ya khwatin sa anemporunga yama kokunisa tewo kunte aninza ke tsamte avasi khate tati tazikai kuzikite kekrente komtati programa nge journal tamiete se ko yams na khata han ka isika tswa khamani teze e ya khwa ha ngosi ya ko khirisa hinye 12 rek amati kwa kham.

Kim chawala ge chik de ya walin ki tal fir ge eska FM to le magia am bu ge wa eska FM ay wi tang ya tang tam ga ge hum yo min ore vertin moyon kim chik de ge sam chang hum yi ng he ge ya wa fir ki sang ay wi ki walai n Politika partai yang cik digia ua Afrika maya puye movement ayat gani kuna kahiyak digia ung hofu klaklayin ki giga tramtram wesan ula ayat gani kunan kahi gia ua tisang agar ngawsi kasi gia tramsa ua ANC ngawaki firkisan komisi ki ngalima ngangka n. Hofu kowe ngangka yi a cik digia tatwa tramtram wako un a ngawik da ng ki cik kwa ayi honort in inan tak tak yin gia wakani data ng ya ANC ay wiki municipality ti ay sizi ke viko ma chonung gani kunan a mm ay ok ya na kaunchi gi ya wa set ni puloi kang hi agian mun ya ti parti ay ti atian khalman nga sing ya khamsang uang ola ya ng ke kandidata ay khisi kang hi kachi gi ya ngwe khali un khalang a chon ngas teni gi ya ngwa khama ko un an ngwa kang mu gi khamsang uan makua thu ay gani kuna ko an sing gi chu hana uwa ko hunka n Hofu yin ki giye ka tam tam go sun un hulan ay nga yin ngang teni giya ng ya teki hula ya ng hechik digi Afriki sun komisi yin ayi gani kunan kang he yi agya tam sun nga viko makao yin ng yi kung ng ke yi honor din ina tak tak yin giya ua ANC yin ay wi kang he kanu si chik digi chugi hana ua gani kuna kwa ng ANC giya ng ya teki ama kwe aga ng kola si kang he giya tam sun ua kung kang aga gani kunan kang si giya ng ya teki kola si aga kami kwa gigi ga chugi hana u kung kang ke gani kuna kwa ng chikang aga ngaw si kalakam kang ke gang olima ng sing oda chik digi da chong ng yan ka te kolima sing digi da chugi wana ka kola si Nga tam ko isang u ki mula ya ang hechik di giya uwa plisa komisaris ayi ay ka kawang giya uwa sa direk si Bian kang hei atik di giya huwiti sa mugin ka kawang ay kandiyan ay gani kuna ki Ranberg ayi hofu gani kunan tisa kang sing atik di giya tigin ay a dains takkam ki tuendak ki Otober ang mahasin diwitak di giya kamsang u chigang aga gani kunan Stato gya kam kam go sung uwa si biya kem kalam ngang ka hi chig gya chugi sawan to ka gi gang hong ka khan ai kan de na kunan gya uwa ti aga ngaw si ka sing gya ki wana ngawayan kula ya ang sing gya kam sen de ge vitan an hong awa kam ko uwa kalam ngang ka nga kang sing gya da to hana ki timbu

0: chokan aki kandi ang kunan. Sibia singgi ak thamsun uang hula ang giyaw chik chuan aki kang hung wa ki frikra kha ki veta yang higi ak uang ngaw agang hung uzalan ya chik de giting awa thamo kuya ngulin ngang aga chuangan. Chang hum ay fasin. Vilungusak on ay 720 ki yin ki giga hana vilungusan ki ganikuna chik de giyaw barshua ke Pakistan a connect the gida to kawa ka his skola aya anung the game ko kwa gani kuno ka n te kwa khisi ka sing agya khamsung wa tigang ga chong yi chik the gida to sa khui ka ang hising ya khamsung yi fai fi gim ko tu gi ka jalan khui ka ang aga chong man de we ka sing agya khamsung yi khawa gi wa si ji ga te u gi telephone aga khau the gida thoi sa khama ko khui ke gani kuno ka n sing ateni gi ya khamsung un ola ya ng kang higya watch ng kang higya watch ko lang nagagachik de gen ko khobu kang sing kon hikim chimachik de ge tege o tege ki khoba gani khuna kwa n wam chang hum yi ng ya dolfiri ai fasiri gam chawla diwich de gya wa ye neri kham chagi ta sam chang hum ki iska fm
1: dolfiri am ta ko form ne ta jingye khwa xka fm ki ai karo ko keke din yo ka ha di marats berhu bori sharma tira koroku bori jiteu je tek ai kom sham political party he Africa my buye movement nga desino moteto aqewe eqhofo na kuye ANC na nqwa andorota go he tsonqwa a koroko komisisi un kuwa tshuka tsenji utanga go enja shurika detam hofu ang kwa mai ka ANC na appel he ngo honatin ena takta khana u khwena 6 municipality dzikite makwena tsenji ka ka nyaiti go e ngo a go e ka ka tafo ku yatam AMM sidi kuya makwe aset ni baloi nga desinu tia tu partiji a timboronga ji awohi te isi ndaka si tu nji kaya na hikim ama nga desinu a kaya ngo tu ya kheribe dati tako mboronga ji ngo a kuwa tu ngo tu nji kaka kwe kitiji a kaw kawa ditam khomshi umuteto a kaw ye kofu a nchi na unga ka eduro kwata sinu ngo koro kukumisi si ungo tam si tu nji kaa okwe ji a ngo ngibi ngibi tam ako ikwana ka huna tin yenan tahtak a nchi ya kwena sa isi municipality jiki ngo tu nji nge wego pepa jiki ngo kaa ka egwim a nchi na nga ta sinu isi khana ngo kwiri o ngo tu nji kaa karahuinu kami dati ki kami ya na hita mahanu ngo tsam ji khai ji kha hana khwena tswenji a tsha kra kha o him ho funa o tse shi ngo gwi tink e ngo tsam ji ka a ka e gwem kwi he kwa sna ku tha ki te kai di kwa ka shi u he ATM khni pa national police commissar shi ma sadar ksi biya me ranberg shi do fo ki tshunya ho ita densta ga e tunda ga october ka ka enja ku ngo tam stati na khana ukwi jikinqa desino sibiya madoromayo amqabe da kona ka cewu a RGD ta ko ama aw awakongo de konqi amaqhayekade na ewahin kwen ango jarade tama stati karema kwena nqa desino ngo muteto aninja hambe chekate kwe a sibiya madoromayo amakwansi nakuchaki tiye te kunqa xaya kwenu sibiya ukara go imboronga a khwe di tsheka tunga a ngo khoma ka kloi kwa ku a ta ko muteto te manda ka itlo ama ngo oro kwa hitam burishi u khiriwe me sieban tuanda kha shure tswana no mitri ata peshawar ta ki dinga ya pakistan ki o khati ngo daka a sebi shure di a dir kolon district ki parati ki ma anti ya kwa a ku ngati kha amboronga ki no faifu na an tsun sha thunwa tim tswana kuri a seis ki ama ko 12 ka shi kwa na ngo tu aninja ngo kumati tsaunisha no gwana wa aibe na tahiye ko adaka he kwarati retam 12 fir borishi o khere o kha ahe tu bore khabana ha tekke ke gutsam me she ko yen ire amago yom

Kimsa wala ke chik di ya walin ke yeniri ke eska FM tolu magia ambunga eska FM ay witan gya tang kamika ke ngam ya min arvertin moyon. Politika partai yung he chik di gya wa Afrika maya buye movement ay gani kunakan he a chik di gya ng hofu kliklan ki gya kam kam wisan u wala ay gani kunan ke kang he chik di gya wa firkisan komisi ay gani kunake kuhun kan he chik di gya chubi hanan. Kwenunga yigi gie taki kam kam wisan u chigan ki hofu ay gani kunakan gya wa kani data ay honored in inan tak tak. Kang he iko hong sing gigi chugi hana magu giga kamso wa viko magan chik gigi o municipality ting ay sezi ying hi gia tuminan. Sait ni buloy yang hi gia wa AMM ay oko hana kao gia ngong hiya tagi politika partay ay tia tia chik gigi da ng hula yang hi sing gia kamso wa kanidata ay kisi ng kang hiya chik gigi ngong kali un. Hula yang ay chon ngong sing gia ngong hiya tagi chikan chik gigi o makuwa kho ay gani kuna ying hi gia uan. Firkisan komisi ay viko matuan ng kahit gigi chugi hana kuhung he kuhung kang kag gigi ka chugi kaum. Galakaw yang higyawa ANC ay wa fikile mbalula kalimang ngang agyaw kuya partay ay viko matuan ng kekam kapangak ay kahigya uwa di a ay gani kunan kang higya kamsang uwa ngulun ngang agani kunan sindiwig gigi chu o jalan. Di agyan ng hiyate ke chik ang higya kamsang ang kalimang ngang ki ANC kang hegia wa tisa kang hi chik gege chuk tisa hung yi kandidata ko hung chik gege chu hana uga ain balula tene gidan ngo ku yan kalaman ngan ta ke ngolin ngan aga veta yi gya khamsang ta ke veta ang hung panga ngawa gani kuno ko ang kang hegia wa kam ka panga ka ge ngolin ngan aga ngu tuminan kang singge ko ga veta aya chongan Lapangan ko hong ka sing digi chuking higi kamakan diya giya uan kapstati ay kunan ke ratir ay gani kunan ke veke ya gani achon ka hichik kocha sing digi chuking wang gani kuna kwa n chikbo ngabaki chidi ka sing giya kamsing teke chuching ay gulupu chik digi da chuking wang saki gani kuna kwa n FC Van Wyk yang higi oplisan ay kuhena ka ugiya ngun ya teke kamsang ki ngula yang achon ngun sigiya ngun ya teke chochi ay ngayi ka anchik digi ngu kunisan ka anchik digi teke ngonsan. Kalaman ngun ka ang singgiya kamsang uwa gani kuna kwa ang teke kaw ka ang hichik digi ngu kunisa ka ang he Van Wyk giya o kuyan kalaman ngun ka ang teke guma aga kam ke Weinberg aya hofu ka ngun hula ka uchasa ang digi ngun kang sing ag gya sobe sang ngawa sa ki mulai ang sa chig gya chug pangan gya wa chig go ki chi de yang he gya chug wa gani kuna kwa chang ai fashion ti kang he chig gya ngo kun sa pakistan aya kuna kang he skolam he gya chug ka wa ka chang yin ki gya ka kham sa u kho sa ga gya ka chu kho sa ga gya ra ong skola yang a kunan kang he skola gya ngo kho wa gani kuna yi

0: Kama XKA FM gitlewa de yen irihe amda ko 6 minute jingye kwa hata kam kha yera kwa te ujao si morosani takki kwe kwa tek e inja kongsa no ti mbambara kwa te kem kwe kham XKA FM ke te tem a nasi u morosani jao ki to se tuan sa cham rabetan moyo no ti marats bera khum
1: kem cha wala ke chikde ya wali unke 6 minute ngamdik kwa yen eri ke wali nge XKA FM tawle magyan ambugon gyawa SK FM awitam cha wala yang yam cha gi gi chik gam cha program yang hi gya umur sani wa ki wali ta chik cha sang gya klak ok program yang sigam ngomi gyawa mi reverten moyo ke chik de ke marit sembere khon
0: te u umur sani jao shi kithi ya bori je te ai ku chwa gwe ta mahanu ngi a ji te kwa te ki shuri gwe tam Parlement kuna ade ngo mborong kakae ko ewida ngwi municipality di jia manda kon kwena ngo penjun shere jing jao kwena oji komiko ji a ngo kwe u anikwenja ana ge kwa kove nom. Di kumago khaa sinu mborong kakwe ngisika taika kwe eki palm richi de ki ekrule ni ki tegwe ngo tau kusi fo kwena a NCSU yakli ha kwena uika ngoro shika katle honki o tinsikim. Di komongko ha sino ANCSU National Force Terma Gwede Mantase ko satu si utu kai hekemten pag gite di kamka ani Johannesburg ki ko kai ha ha amak ara ko kuwa ha ti dam kama tuwe ire tuwa di kwa khasi ko morsani kheri yo tui tuya tuwe ire e si tuwa karak amnu te ukwe damburi e akam si kate si komagwem
1: kim jagia sa chigem cha program yang hegia wa mursani awa ke kalak tum ga chigdi gem utwan parliament liade kang hi achigdi gi chung ang tisang aga ngosi ki ka siti ko chugi ga kham kham go sungat tumina ko ing gi a municipality ti ayigani khunan kang hi gi katro tumina malik ang hegia open juni aga ga ki ga chuk khosu ya gani khuno ko an kang hi katro ka panga chigdi gem ngo ang ka changan lak oyi he kalak kam ka singgi ya kala to palam rich ayi hofu gani kunagi ikorleni kang he gya watin ha kang he tigi ngo kuni sa he liede ay firing ya wa inc ye khli khan ay gani kunan nakam aga o singgi ge chuki takkawayi ke gani kunaw gya wa ka klong hong aya kunan inc ayi national jango ka ko yang he tigi gya o gwida matase atigi ge te gani kunaw gya o kusatu ayi National Django yang game go kunsa kampun park aya gani kunan ko ang hiag game go ang dia Django yang ke Johannesburg aya kunan tagem chawala diwi chig dia o hatwiri thamja dira gya samchang humi ang hiag khoi dam wiki SK FM

tubeire tsamaho ha xka fm ki bambara ho tsika ho shika keke tiyo ka ha ti marets bere ho bori eshwara mataram politika partei he Africa my buye movement nga ati shino homa dimuteto kewa ye kohofu nao iye ANC nao aninja anate taku he kewa ngaji atekoro hata koroko komisi si u kuwa tuku ka kwenji utanga ka hosikima hofu na kwa maika ANC apel he edorota ngo honetin yena takta ka khandi kwe di kwen a seis municipality tijiki kwa ho hi a kanga ka itama AMM sidik iya makwe a Sydney Baloi nga da sini tiya tu partiji ata I moronga ji awohi nu deisen de kasi kansela na utu enji se ku kanya na kwa hima. Ama nga da sini kaihe ngu kuri o khaewe aeta nu moronga ji ngu kuwa tu ki tu enkya ka hosi ki tinji a ngu che akaramu itam. Sekretaris General ANC CDA Fikile Mbalula nga da sini kham partiji jarot ae e Demokratisi Aliansi se ni hurumende si koka jamana manda kwe siki khabana khamuwa kwe tam. Die ana tam ka kwente tina ANC na unwa ka hengo angi khanao kwe na utu enshi u anitai sinja. Mpalula nga atisi ni hurumende si u jarok ai he ngo do kwi hii unshi u homshi mutetu eti kwa hango kewiko tek ai ko jawi ko kenja kwe tam. Mburunga kwe kwe kwe kwe kwa kwe ita ngo toka ite ima a kwa o si tam kwe di ngye ti vye ke ki retriti ki kapsta di kim. A kwe anita kwe ata handi aya ki o ti ngo choching grupo kwa tao kwa ti tam si kam. Polisa kwe yama koma FCF and Vake nga disi ni mburunga koma no hamwesen kwa ta ngo tu choching grupo ki te kwe kwe akwara ti tin ama a kwe ka aya si kisi kia kano ama a kwa taro ti ka ngo akweka ake itkaut ke oyo amakak oo tim. Van Veik nga desino nmburunga koma u si ka Weinberg si di hofok eki te nu si eu ka egwe tam di burunga kwe di tun di a nu sesa kwe tama gwanaok e inja kuma gwem. Borisi u heruem. An tew nishaha a arojite hwa ta ngo o kwena uko he nishure si Pakistan ki kwarata huiki tew sa te suisa na gwe kwa naka ake kao jao kwena kwa na uchoroji agwa na otie aho otikim. Sheban tuanda haditua a ngte si kangai ku huita o harata na mitri tama o ta ngitam gutubuku ferdipa ngu a kwarata kim. Sheban fierta hana ngone tintin kwa na adri klas kamargite tana ngu kawe ku kwenye hak aho itam. Mboronga he ngu privati shure pesha warta ki tinga we tamka ani unshikite ta nuhurumende na yama hata sesa tingu mosa na ukwi kwa naga angu e kwa ratari tam. Tuwe iri bori si ukhere ukhe ahen kubori ya xabana ha XK FM kite kekegwe tamme siyeko fir iri ek ama huyomu.

Eska if imoner den siva kini hamesaga ngigem gengalia program tsanga kia tin zonwa hege wa mania yunga koemisung me yung hatani ne chakantawa ki kawagati ya kakabayan mchung mania sangaita ne akwasai kawagati akakuachi goma akakuachi dimahita gengamakwe kay ang ikem chakako ta asung singa kuya ta yunga kuya ta gutkata tiwa gan tan kaling ngay katani ni kiwa tiki tiki khabir ta sa gala kuya ta gan ngayon to ang ha aga gam kasing ta mga gasa kuli ta ga sa gam sang ta onarstian yi ta atay ke ang kuya o fo tay ke advice yi mamam sa tiki kanatam anwarla ki tama akakakati tiki asege aga problema adunia ta tini o ta o ya nga ke problema nda ta ga nga ke ti jalan doa paling ngam sing ga gam uhi paling ngam sing kwasai tai ke mi e ya sing he of kwa ke ya first time tiki mong momo kawe ke kwa agome tre den kaleng ni akawa den ka kamolulu ta nga hala ke tsa me kio fa nga ke tsa nga tle wo ta ka wa tsike tswa ga son ke tswa ta ka wa tsike ga in kuli hu onerstien yi hu ta ai ke ka jala sen ka e he ang tu ai ke tswa tsa nga tsike mo ke kango ta am ke sika mo wa program tsa nga ke wa mi alina glinda dreben ta msika mo ke alena litratu ta mtsike mo tsweke kango tsama ke o ha sa wa kwe ka divorce ga ka o nna kwa mchima o ta divorce ka geta mchima pasi mo o honka kula watike mkwake kango tukuka kulu smonu nge mtenji daska mak a mtenzon program ketutu no sila.

107 uheta khono niyaga FM te a Brendan Tieta ya Cuyamati mtshana ni te akate ntshimtholile ne tinhamini te tswatsite mono te dzao kara kwa hadri ire kamakwene donor da gantse di ekao am re mono kho ete kretin khashwe ya gwati sitamate ke tshutshuwa ga khomana tsame borona go ita o khama tsamtse ka gate tshutshuwa nye xa e go tshwarata tsa wa di khwaga tsone sa tshutshuzi te xa e go tshwarata ya tieta kungwate ka re te hi yakwa a go October khongwe ka re tshono nce jane te xa e go tshwa go kone te munu goro o etsena ntsenke binke bisena go ita o ha a kwana tsiga e ge ete ga gwa go ita o te go kwabe ta tim kwana te munu e tsi tsana o yo kara tsone sa ti ya kwetse te wo ta te tsiga mgwe mo ga tsa wo tshutshu e he tsa wo ntse he tsa wo sautse a acha qase nce ma kuriere ta tabati dote nce kuri sicuya veta te ere khwate tia kuri nanke ate kyare sen te muwa ku aji kuri ji teki iyo kwetao khamatik eji cui ga ngo inwa ga tsa go dzo yo se ka ga xa e ku tsata mane ti dote aji tese kwetao tsane o nyo kara tseuni sa ere khwate ti wari soka ti aba sheda te twa kwetao xa e ku ta xa sen tsame yere khwate no ti dote xa sen ta te miya te tsamtse ka te mu study roster ta me to go examen roster kwana kuno kya bana go tshire soka kwana te o tsamjike take e ya ga kya bata hi ne examen roster tsa kya bana go tini tsangwe mo study roster le te dote tsa mo tsao examen roster ka tsao faka tsinta tsa gara go reta me he ya mka tse sikinqim ta gona ntate gwa kwa kweta o kunwa go reta ta gona o tsa o study roster tsangwe tsa o study roster te dote tsangwe mo go ane tsa kinga no qan o yo kara tseuni sa subuna go atsa agwe ba tsamjika tsandewe hire tanta tsono donor da gantse yone tsa shure soka qara kwe tsa sisana go tsa o kofie tsa tsama go tsa o tsaya tsa tshoma go na khono tsa o buka ende dza maqame ti dote nci tsamji to qae kwa kwa tita ntse ka mkhwete nde veno to we senande kwa na examine ya kwa tene jama ya tsono qae kwa ti tse ka mjikita ma tse ku dzi qae kwa ti buka ni tsa ta jama tsame yera kwa ti akwana jika tsa gwata te tsa o study roster nwe roster te duete tsa tsawa gwe tsa tsa mafaka ma tse classen rate ra hono tek aimi ata kwa gate o classen ka kwana jitsane o nyo kara tseone sa khwako akwana jika tinqa go be tinqa ma di khwatsa classen be ni di classen a khwatsa classen ta a kunwa kunwa ta ate go hambe khwako te u tlhonje dza wa tlok en go koma a tlok e tsuna ti a go tswa ro tsuno tsino kwe sena ga guya go tsuna ti gara na tsi ya tsona ne ti wa ne shoka ti gara ka go hwete munwe mgom angie gwa him pepaj a tsa mutu dza o ka da ti kona a pepaj tsa a tlhawa go tsa munwe na natang a tloreta kuri si o kuri o kwadzi a chan ku si tsan o yo kara keri ku si khamate nna nata aba si yo kweta o kwa kuri ta tsono tsa gra tinu ngeti kuri gra tin ne ta i kara gara na ti tsono engels so o nyam ka frastele tsam ka kwene ta i kara kunwa ti a go je tsa tsa nwa kwa kweta o mu ka hono tsa tsono nge kuri si kita ma kya re sna kweta o si 2024 ga sekine a so je tsa moga ra hono tsa aba so bo nce kuri siki nce ta nyati ta hono nce kuri siki nce ta nna nke binke bina ti nce kuri siki tsuno te ga ga nce jite xa e ku tswa kwe ta tsa ke tsa mjika te mo nke binke bina go tsa a mo ta tim ra hono nce tsa o yo kara tsa o ni sa keri ga te u tlasen ka tsa mjite mo ti dote nke o khona nce tse shure kwa ti na wo nce a ga fon jite o tsi a akwana jike tsa u fone tsa kere na go tsono firi ire saise tsa tsono nce ta 3 ire ya mate kasene e ka o sikine tsa u isiwa ire se ya go ita o gerita team tsa tsam ire tsono tswa ta ga kung tswa ka gona o tsa se ya go ita o mi a a nceti o tsono a se o gya o ka tsame tsa tsono 20 minute ta maqwa tsa tsono sa ma ka tsa ngete tsa kiewe sen tsa mtswa ka ma tsa kiewe tsa om a umta ma kya sa trek am kiti o khumo tse wo kokorosa korona go yo tsa khuwa go tao tsuktsam ire sa tsanisa kana tsuno sio go tao u inqe sieve singqete ne tsami buka ek e sam tsa tsa na ga tsuno sio go buka am e sidimo du si tsake te tsa sentai ke ma
gona o tsasane te o tsamtse te di wate tsa ntse o ne sa kgana nde o kwane kwane e tetete mbarakake a koreetse kante a mbarakake te wode kwa ga getse a hambe seraka te xasentahene tsa ntse o ne sa seraka a xhombe ncetse ka te mote getse e te wo kwane e te rambi tse tsa o ka te rambi xama xa si ya gago kamara myoka ga tsanke a kamara e tsa o xoko e sekita manxwe xa sina nxwe ni tsantse ka koreetse ke nke o kwane ti garaka go gwe tsa o ka ncetsa mtswatse a xa sen kane nako e ta umu na tatsa twenpende ya ka gureta cha o kasen sike kwa na ete mu twenpende ta mite kwe kuwa kaya kwa ngutwe ja ujinde kia kwa ti duote kwenye sike twen kwe cha kia ati ni cha nguwa masenveta ti kwa na ete kia kwa mchika ngeo kwe de kwe chie ten teks an twen kwa cha ngam nde atwen na utwe nde atwen fone nde atwen guwe akuji ya masena kwe cha kani tati nano atwen go di tsa si ogo kwane nqe qani si tsao he tsa tshutsukate he tsa avasikate tsa 20 pende esi wosa tsa 20 pende esi woko sure khurika go tsa jawo esi kansa sure tsa khurika go tao si kase ni sa kaisinza akwara jika temu ka sentamito go tsana onyo ka re tseuni sa keri le temu te kwa ku xhunwe wo akwana jika timi ya go ga tsuna ti tsana nna mkhwene tsana keke ga a sa tsamse ke tsana tsunu keke khuma a sa ka ana de ana kwa ga tsantswa go a khwedi khung a tirina sa ka go kwa nkwe go a tsa keke ga examen tsam ke tsa tia nganya sen go a te go be tsam khum ke tsa tsogo nda ba go koyo tsa do sen nkuri e tingye go di 20 pende a wo go di khoma go tao xa seno ti upende susena go tsa ke tsamjika twen ani sinza muwa ta ya gateni ke tsamjika tsan onyo kara tsauni sa tseka ga tsa kai ku tsa u tsuzi ke tin khwena anu tsa o tsamje tsa swere mangandito we he examen ti e nqita nqinye tsamkati kana examen tsame subuvekwe a aroka go ti a banga dzi sure kwe tsiki tenqwa ta examen ya go no korokoro sene tsa ke tsewa go na u nqimti classnet mesiqwa go re na u ti classnet go tsi na u ti atasi yo go wogore na a arodzi sikwa go no tsutsamka tseka vem kana dzigetsa a aroma tso go tsatsa dosen classnet go ya se go ta u qwa go nqa nqima qwate no ti gugu sena go nge ema qwate no ti gugu sena go tsa ke hetsamjika twen ani ntsa muwe ta ke yagate ne ti ke hetsamjika garaka go ga mitri na nde ja ro ka tsa kai ku tsa u mitri na nde tsa tsa qwa tsa koma a te go tsiti a vende o kana te classen go te qhawa qorita a am tsa qwa tsa nqe nge a classen a te timi ya go ga tsa ata ya mago a dire ire tsa tsai tsai eng ga se go ta u isiwe ba ke tsa segeri u etse shure so ka sine tsa motho qae go tswa tsa u mitri na nako tsa meke u ka ntse ti nqwa ti africans and then he me at koma anative tsa khaweta ti ko nge ke kona te munxi te kugade damzi te dambe te tseka mdambe te ka eng ku beta tini tsumindzi ena tsetwa kwe te koma a qobetsini tsa qa mitri na tsangye a tsa o tsunu nxe a ga fonse ke gya wa tweni tsa si mitri na tsa qa he kwa a ti koma a ti beta khono mitri ma tsun tsa ke bina nxa o ba nxe kwa a kwa examen ke si tswa kwe tsa mjik a kwa etsa e kuinsa kwana e tsa o tlhunse ke kya re sna go tao ya ne tsa mo e mitrim ti e nga ma ti go e he mitrim ti e nga ma ti go e he classes ke ti koma a yana go tao o ra ti go te mo yo o mka tsa tsuno go ya ga wa nwe a an a tswa je tsa e tsa ro ga wa nwe o ntse no ke e tao se ke tsa khoro ta ka a kwa ra tsika te mo 20 pende ya go be ngita ga tsa nwa ma sena go akwe 20 pende ya e tao tsa tla ba sena go akwe tao nono 20 pende khu bu mo khe tswe ke kwa go 20 go a kwa tsika teng ke o khwete tsa sen tswa ga khomdzao and khomdzao ku nwa xa ya go tsa sen sinde a tsa khom kara tsa sene tenu tsa u pende di tsa ke wo gwe tsa u pende di tsa wo di ke di ke wo go ke tsa tshem ga khom kara tsa roteta December tsa u raporte tsa ya go ita u seno tsa mono di tsa mga nta tsare tive ga mnwa u mo nta ti nwa u tive kona tsu tsam tsi di wa te santam ki te u tsam tsa kya re ka mono te tsa nwa u xa sente tsa hambe xa sina ti ga se go ita koroma ke korom tsoma tsa tsi go le tsa qam a khom thunga go da ka tsa tsana go ita u tlwene khoma na ga tsa tsuno
tsana ya go enta gwa ta o di tlasena nngwe uwa jau jau jau examine tsa tsuru na gwa ta khwentsuru go be di tama tsheisa nye kwa tsa tseka ya go ta o di kheika tsa tanu tsa aba sino tsa o buka tsetsa a nga go ro tiki tsa gwini nne tsa swire sho ka tsoro tsoro na o ta o kunwe tsa ya no tsuno nwiye ere gwa tsa na meke e to tsana go sa toka no to mitri na nqa der ta community tswa e ya gwa ha question ga mongwa tsam na go eta o to buka jesi go eta o nqa go tsa a ke qari qari qari ta gya o go kara go eta o tsa ya mo go eta o mongwa tsam no tsam tswe he e to go gwa hi a der ta community di question ke a ata te o tsamji e ta e ra go no te mo tsa ya mo go eta o twere twere na go eta o tsara na go tsuno firi iri brastel ma tsa qadi tswa tsa tsuya ga tsa tsuno a nege iri to ka tswara ta masi go eta o e town tsa si go eta o tsama tsha aga tsa si tsama tsha te mtsame tsa mpene tsa si xogote tsamji ga tsa kyare ka nqo go eta o muno a a he tse di eti ntwere sena ha a raporte di ke ntla o ke yesekwe tsa se ntse tsa muno e semga gratina wo kribe di korona go eta o nge ya gra yalvo wo kribe di korona go eta o nge di xa ukate ata e go kwen ya dan ba senta mete go ya dan na khurusen ve ti doete nge o khona gcetsi ya den nqin chaka mke cwingi ya dede ne tetsi ya ta mumo ka tsa ndunduma mu ya dan na ara te ya dan tai akwara tsika nge o khona ati garaka gwe khom examen tsamshiki dosen examen tsamshiki ni kai kucun khwena nte a aroting a te un tsekamjiki tsantia metric e wo gwa ina ada timi yete tsekamtane te ana gwa ite u tsam tsekamsa khunu khweta tsite sa kenge u khwena tsantia metric e wo gwa ina tsunu tsa wesen tsunu tsa tasi kai kucwanqeni khwena tsa nqwa ne tsa kha o gana o ane joka na ta gana tlamtaire nta gana aba si taire nde uta gana hita hireta kana ke tlamtsika te tlambe ku isiki tsunu tsa uya ga manu si tsuye tsa tsene tse ja o kata a a tsa tlase ntuna o ka kana tsuna o ka tsa tsate go jitsa dza o ka ga te u tsamtsi ti duote mitri na te kya go taive te swere matai gana o tsamtsiki nde u go gana wo tai nta gana a tlhana tse tsunu ke ta hireta te tsa ntseuni sa te tsomo go tsheru tsheru tai e ka mso ka tsa sho ka tsa sini ta ko ne tsa nga ga kwa te te fe kwa te a go bora a go tlasen ti kyate e sure e tsa kungwa kweta u khurika ta u ntse tsa se tsuya ga tsha u sena go tsa tinde ete go be tsa tinde tsiya go be ta go ne are te kheru kheru ta ene ti dote ga kheru kheru ku jite ya ta ntse e tsika nwenu ti dote te wota kheru kheru ku ji ate nwe ntwana kheru kheru na ana ta ma se tsubuna go tsiya te tsamjika ana a tsum khama tena a ata ga tseu ga ke tseu ku sika ga Justin Bieber mtsan ka tesa.

0: Vielen Dank, Herr Sky, vielen Dank, und danke auch mit der Flüchtlingsinnung. Ein Tier geht, such as getrackt, aber Gönnika, und die Stimmkakang, Hikonisa, und Baba, Kikosu Natalie, Kunaki, Stimmkang, Quatsch, und Jalakin, die der Schickers, und Geta Kamsunke, Sivitaligas, und Higitin, was sie mit dem Gang, der Chirkawa, und der Skotron, mit dem Schicker, und den Geta Kamsunka. Vergessen Kommissi, kommen Gang, sie Hanakin, Taki, Kosika, Hungering, Haki, Kutsangang, Guskoka, King, Hakang, Wakang, Kugar, Ufika, Gusugirikin. Dagi hofu kommen gang zu Hanaki ANC kassen und ganz ige kuschen gang 110 jenen Tag der ANC kritik treue ikuag aus dem briefischen gekwa mama bolo ang hegisen ge komisi ge tiu se gang ge parte ge drin tu nang ung gane gang ge kuschen gang ung ist ko ki kwa datam sa eske hana kwanta mama bolo ge tse no respect ge tiu se gang kondisa kwang ge hofu gang ufie ka ge tsu ge de khwa hana ikun ge tiu se gang hofu ta kwa kis veti wa ke ya veta sengkau sekan kusung kamsang ngkwa EDM khoi giswa seng farki seng komisi de tisa tu ke politika partai seng yi ng he chingang ke khali kamo khoi kuma ngang fukla tu giswa kong ke hana u kusung kwa ngkau seka ng lai rangwa EDM bantu holo misi kong ta ke kau seka ng sekta ke khali neti ama ke upangan ngok ke ufi ka giswa seng dat kamsang ngok seka ng da problema ng ke yang skol tona ke chingang kamo khoi tu ang bibiri kula ta ke kwa ng dan ka ng jik kwa kusung jala tuang ke kau seka ng ekta ni ka ng bifasi Vatikan ya ng he wa pastore klakang wa paus liu getu ki kaya gane ka ng ke dinsta ki ya kaya kang he wa kankar ga kya suan ka ke mtuan kamo ka suan yenen si winta ka pausang getu sen kage wa ke operasi ki kaya ka ng he ng suan kang si unang kankar ga ka usi ka ng si sen ta ki kwasa ta operasi trutin ho jala ke tiu si ka ng ke tuti sen ta kau ses totrun hai kau gucu otan ngong ke kula kwanan muling gucu gil kwa kamsang u pao siya hei ya pinjala kama kaya ngak toga kaya gani ka kwa ngom ya firgi fam kwa lakama 5 him sang kong ngu SKFM
1: Tame te sika firi ire kamoku tam hamenetisa nje karahwa ekska FM kino bori he e swere ma trati Thompson Norem ti komana khanyam ka ti korokusi o khwe swe ti borisikam bori phere di khonanu tam anc khwe a kao on ti e koroku de ho akwe na swere ma te ti gababa ane jams ja kwa zuru nata so ma khom kai ane jam cm tweja takhonu tam kwe a kungotinus patraka guiku uiti a kau kusi kamkim. Tausha shwere maitebe nge shika ajandiwu hinsane ti retanu na ukwana retam. Korokwe kletrema kwe kumishi e nga tingu zika kie khana a kagwe tsu politike parte ji ngo khajita maha ufu ki ewu tinji khaji kharatin khuna dikwen a tana tibe kwana sika ngo na ta khana koroku etrma khuna tre tiritam wo fie ka kyare kara ko icha wo ting ngo si de veta ofu a u khoma sika ta he e a nc he wina ti ta to manata no ye no 113 ye nan takta ko tsune a nc e khuna de a ata khatan kan ka ta te khata a khe ku u ta tin tam siki koroku o tayi ki ngai ma sei mama bolo nga te khan komisi na tsi ka kai kwa te drin tu nda hako tu parte ji khaji ta mate kere ti aja un a khan nyam karatin khuna de kana ti ve aja kyamo hu yu ingoro na si ti ta nun deu ta i kara khana kai kwa ko ana ta ma khawo gure tam mama bolo nga te khana dugutu te tsuwo ko nu si de veta de hofu kuye ti kona ha manga ti u fie ka he khana veta si koro ku su su te e mu a ti kona khana an a an karati no khana veta engabe ka sa te ti ve UDM he na ti koro ku etrema ku komisi e ta ku a ka ti kwesa na ha ni politike parte ji ta ena aye guta ku kai ku atenu si de tu de veta hofu ku ye khatanu e ta ku ana

Kwivinga ngicinga isika if umuntu angqonke idanga kwami xa ndiflithi nonke. Pasture ke yatukwang umpumalanga khona sike unanqoma libungutsha kangihe gqumiqo umchamakhwekika wathi usikankontraka malibungasike hana

Naki male bongo ki maskapai ya ng ya fakula ke ya ga ng ya bongani ele sa chu si mede amagandi ya tatena kam kama ko ngwa sa ki male bongo chang sa ki o ko ng fakula ng de chu gi de sing ki ine tunda ki october sa dida chung uwa kang sa ng ki ng dri ki yen ki december sa dida gar ko sa kang ngwa sa ki sang kula ng ki kanika ng kapu ke metro rata hang ke manan khan ke berka ungani kang kapu kuna de ngwe de ama kong ke tsho ke drong ko kan ka ungkan na si unan ngwe ke ngwe ke dilim si kwa ka se ka ung sa hang tenen ngwe ke tsu si ka ung he ga mal bong sung na kama khu secretary no a gps me te ting den ke ngwe kang ke self no kas men mung ko ke self ni kang hea minus 2.2 ki ka valerie trak trak oder smit de tsin no kan kan sko ge de trak trak ont tru gan ka un de go erste kir ka metropolis de tsuna no ko in ko da polis ak kam kam ko la un de kan go de smit de tsik kan ta ge ya ko kam ko polis in go gul kam ko ka tsi kan he wona da yite na gul kam ko ka da me ge ko mis ko on go tro ko Lang he wa ofwa ng he ikurleni wa metropolis a Julius mkon nazi kati kwa dreams kachonan mong langat awa ki Johannesburg ofu sing tagi kuna si kangnoi kala kanti tini ane ha February mkon nazi Andre Mckenzie Homocho Mokubu kai slate stoles you see in kala kofu dan ng se kagin kuna ng he ha malibong wach agang gitung gitung gitung 15 million rand yekwa ng ke polis sa kasang kasong ka kelner ay Johannes Berge tuwan sa drin tuni kula hingung makuba ng he malanga kumisi at chung ugi kamti sa uti ka usi ka ngay kuni sa mkwa nazi kwa mkwa nazi nung ma tagi ti usi ka nazi nung ma kwa ngi fa si a insi at sa skit ka kwa sang he ki kawagi hanayi stem kakon hati kwa ki planisang ki umga Baba King Kwazulu Natali Kunata Kau was Chigang Singh Singh Sibitali is getting away the check of Kwang. That's a crazy tennis quadrum here. Came Ching Amati winning the check on the Shatanika. Kong making it wa. Five figure fagum collagia clamasizim just on Kung SKFM.

好一个姜味丁啊，些啥款啊，得抓丁些哩，就阿只得个大滚一款啊，大个是外欧罗丁，法国的我光的丁，大个卡个丁也改，但侬阿叔改些一年多的 October， 大可能阿那有个还改干一个，因 December 起那那欧福一个皮来个。Polisi na kapsta di si Oka metro rati si ki manen berha si ki hota kloka iti kwe a kapu si kak ama Oka mkoma te ach ang anyohay ti ma ta hono dwele mcho jita nukana kuwati kute hengno mamasani he aki berga miestra kumetie kwe na angwarata ku kewe iti jawagik etter ma kuma yepi smith nga te ngute he kuma shalfoni kwa I no pent dwe di khau ji a jau ka kwe smith nga te te mu shobo ji ana wanana te kwe mu aive te ve kwa I kwana zi ka nama nga te nyam ka de a metru polisi kwe na ata I de te amu ana ko kuwa tatam polisi ana anka te kwe na ane ko te kwe na khana acha ewu yo khana si oru ti tam Smith angka di khamangguye di koka jawak ayam bunga kuna tiang na kungi khum burunga angkana si weo di tam. Taika kuhek ay kuni pang o siye ikroleni si o metru polisya gite ma Julius Makwanazi takong tundri kuna khamtea ewek ayam kuhina ajana chanhi kungkai kundwa ji chem kuji am Johannes Berghas di Landro Shofo ki anna tlai kai na chkwenyita niyekhe februari ina kamen kulishi ki khawana tlai yegu tam mkonazi takhuna Adrian McKenzie no Komucho Makubu takhuna Keisha Lee Stolz tang na ukoma si ka ufu kai ki perena tam khana ewite ina chanhe isi tuende ngwa kyunkai kwa angu siri aki 15 million randi kode atwa angwa di kyunkai ni tam No Anna Polisha ka kew kew shana wako kenleri ki Yonas Berghasi ki tuandak dirin tuandak si ka Angwa anyaguhan kuna an si kawana ayaku tuwehim Ma kubu madlanga komisi ki Teko musupieti nungati ajaklerehi Mekwanazi akulishi ka angwana si tu angwa aji atam Mukwanaji kewushangwe di khama atoka iti mborunga ji am. Borishi ukhari uem. Borishi kuroku di ane jakungu tehe. Bori kwen pereka di kwananu kam ANC kwe tau kwiti. Kuroku di kukwenta kai kwa tehtiu. Umga baba nga siki kwa Zulu Natal si de sit kesi jam. Takono tam kwe kungoti agwi kwa spatra ka uiti ti kwa chua uiti. Namboro nga si dek amo ki makinya mo kwa ya perena ti nirita. Sesa itak ay haha tu enkara ayin ti vem. Ata ya ha kwe dam bori seisiri kwe khiri ngwe tubore ata kwante uska kwa manaka kwa mga kwa tam siyebe ire kamno ekska FM kim.

0: Bamba ex ka efesike ke kwedo wethi ananda no let's learn that they are got a program nge xa senhot ananja xa ku eqo he se gonyam se ra khwana o program sikiti xa kwa go no te kwa mago nge tswana tswa khanya mahia xa tate na anisinja xa ku tshwakho na tuo kwa ta xa ku tshwakho ji anu nyama go xa kwa go maria pumuru si seta no e te swere mago nde o kwa na ki anja tswana tswa khanya menu xa ko ta e te swere mante komsa Bamba Maria Pumuru ate swere ma ete kombe ndo kwa na kitswana tswa khanya menu xa ko ta
1: Tswa ga tswana xa ka tswana he di gana ka te e re tsel di development ta te no tswa ga tswana o tsutsuka o kwana he ehe tswa ma no ma mutu kferesen a tem sure se ka se ya te di se a ka te go khunga ve tu mitrina mara se koma an a ke tla senta teng go dzigadzi ya ana kae a he tswa ga tswa a tsuri e konta me go kona
0: nga a tla e tite go je nga ta nga ntswana koma a tlo
1: tswana koma a tlo a nika a gana tla e ka teng sa se ya tsa ka e go ntu yo a tso sure se ka se ya teno koma a fana he ka teng he ka tsa tla e ta teng go dzi tsa tla e se fer di a nga e dzi a Tahun sakai a letter dia, kwenzi ugarak edia, sakai alfabet dia, koma a an akasino wadam si kasi kiriveta, makwane koma a kuhana atakai de karakai atakana an.
0: Tahun kuna ngata koma an kuna sureji kasi kako.
1: Tukuna koma a kuh. Ma tuna giri owako na giri owako tuna ke khana dite a tsusure sika anya mate tete kana aka sikoma aya na khunu se aro go metrie of metrima ta go anu sure e kunsa ke a go be a tsamse ke sure e ke a go ta go ntsa kunzi a tete thung tsa ro kwa tsa ke tete am tsom asika tsa sika a tsa u tswetsa kae tete ngo a tsam ku tsam khatsa ngo kae hino a mtswam kitsa tswete vengo hin tsusure sika tsa u wat tete siki
0: no so kae ko so a le sita down de o bori a so kunzi ki khago
1: no se a le tsa a nge se mi ka ti hin tswana a kaya to u ga a kwese se mi ka ten se mi ke kunso we ere o ti so di tswa a ata ku marayaka at ava se ki tama yaka a mitri di ogo a kaya de kwe di tukwa na se ka wo wa kwe mara gadi u he e a ki wo wa to kwe nga mku a tswana ke a tswana a nga mate kwa na ke a go di a kate no yaka di yo a nga mate tswana wo a tsam tswe e a gana ka senta ting tsam tswe e go wa go no nwa go no nuti ha wa ya khurina da venu nga na ma ham tswam a khom na go te ke a re yaka kungwa ga yam ka di tswa ti o tsega kara sure a kung ha a tlhana ka ve ye tse o sure se ka se ya go tsamsa a he kung je ti e di khate kana ha kung ha tlama mango ha nge sure kung wa ikunu ha tlama mango mata sure go entsa a he ti e di khate a sa se ga
0: a ta go ante komsa ande go di a an tswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato ngatango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaya di ata.
2: To adikaya subu hobe kiri hotamano. Ata khana we osan khana saisi kitaya. Hana toa kai e kwa naeka. Ta om kai veye e te usure ka kuwa kona kwa.
0: Anke sure si ka kwa na kam kai sa kam si ka. Ndi uta ava si ka. Ndi kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe siki takta ka kam he uruka ho he. Taun ahi ka aya ko kana na hunu hana toa kai ko tinsai. Sep si tama takta ka na aya ya nuka a kom saka ko te di tama kain a ho en un a. E sa ai sika kwese na ki are saka na a ho zika tama keu keu in ho e. Kwa ne tutuwa na. Tse u sa ngu saka ko ve hamango duivere ki are na ho tama a ya kwara ta ho zika keu keu in ho e yiko.
0: Ga go ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mta ma ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hem a tsai go be tswa gwa tswa a tsa tsai ya tinu santa kuri tsa go tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an a ya ka khunwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi gana nde tsa thoro ta khono gana mona a tsa hiya te ke ka tsa sere no tsa tsa mako tsa nde ta zaro ka ya go
0: ta te koma na ya ha ya khere ya te te a swere ma na ha aki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta ga sa zaro ka ya go e a ku ga ku wa ga tswana ya minuku ka ya shure ji o ka ta khono tla itlo na di tsem go tsa di nya ta tindi wa ne tsa di tswa a ke di ga jimi ya kwa ke nwe ka a ka re go ina tse o shuro shu ka sia de tsa me si te go tsana e tla e go tsiki tsa go be tso no mgara ma ana go tso de de go tsa ma ga ana go a tsi di tswa pe ka e koma kwa ke ana tsi ya go di a go di ana go ta go no shuro shu ka si no nna tla o eta ma shubu shubu na ga tsa di tswa a tla a kwana sika go ti o tswa a ke te di ti a go ndi tsa ke tino avasika ade khajimi te koma kwa na ta avasika ikuta ata avasika ra kwa ku kunka ti otsona ngo nyama kuta ku kunwa kha tase ni kwa na te o tete mwatenu te lati ya kwa ente kit ikona kwa ente on ti ya kuna tase ni kwa tase ni vere kati akwa na sika ana ngo dango e tsai nu ana khana ho e tase ni ta ko e kunya khana di asia ko hasaka ta ete tsai ku ete koma ngo tase ni kwa anyanza no asati danke trago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubu shuna mate a deuta isa tswana seta zaro tla ya tota gaba na tsankara dangisa o go tla ya kuwe.

Onertin siyaba kanya khabum te kiasin mja kiti mkonti kwa mja fiti wale lizela kibla singi chonge pikzulu za nkabe kazi ki wagi hana mti mkwa mkwa mkwa chonge tama zi mja puru khura mja tini kita kamba konki mani taki sezi mja tangi kwa mkwa mja puru khura mnyanki ya uwa letlen ke ola sen ki chong ngam tam che kyesen ngam ta program je ki ten ho te kang bi long ge sam ki ka ti ti kang ka ge ka wa ti ti chong o chim ba kang ge ka wa examen kun kun nam ki dewe wa ma ki ten ng kho a kho sa da wa ki mu ko ki ka studier ki ka long sam chim ni la ma pren ma gen o tam che kyesen ki ka ki ta a khma kho sam de ten ki ten ko de king a ka ti ki ye yi me ko o ko khrat ini kani a ti ki ke khrat tri kani ki fir kani ko ti ki ngo kan de gesin ki ka ti ki he ka gi e ko a sang hai da wa ke ya blong se ki a chuan ko ka gi a kamaya ya gi a sang a gi tu tu ka long sa an ngana ko a a on nga ko doge ya long sa trevela ga long sa on nga ka ha kan nam kan kan ya o study material hm plan ma wa ka ge hm to ma da wa ke ga ti ke ya ge ya ti sa ti ga ge anu da ha to plan ma wa ka to ma ya ti ga ti ne ti ga ge ya o a o sa ma da ke ko doge ya long sa kam o markala tam o chike koi dawa ke alung sa taga tina chike alung sa dawa ke lisiko yang ke ya uwa ahang panga wa lisiko yage ahang panga mko nakang dawa ke hi mkwa dawa ke ka akang ka koi ya tuna ning kain nga tuho lung sa kanaka koki ka jala tapaling mga wagi lung sa dawa ke lisiko yang ke ya uwa ang panga dang lagi mo wa ko ikat ni gyawam cha tenge igi kung ng awam cha program ke kuman kang ke chon te gi den hote kung ng awa ka ya wa de tin mon ko ko komen ke yecho long sa kang ke a ko sang ta ke ang gi ka long sa ga sa mai che ke da wa ge ko long sa ko cha asan ho ko ke um cha program ke chong gam cha tenge ko gi kung ng awa kuman kang tim te ke san den ki dekha kam ham che ge muni te ki ko 750 muni te nga gi den mo te kan nga si ji im te tang ki da kam ba muni te ki ko im tang kwa nga nga wa da program he ki a ko nga wa he tra fit ki nga program nga ki to to ki a kle tom che ki si ri kan ho te ki da si ga ma kre ko ner ten si ba te ni ha

Kung fasi, takawa tiga pringa dibiki hong tukang, muko longsa, hong tutuka silaha ke dia kharating mui ke kroin hoti tin, wa kue katini gen hoi kalim jake kinga ngawa, mta program. Takam tatu jake ona kangia wa kalu kila gen, mta tina kita ngong hoi kue, tama zim jake kinga tang wa yingi ya wa gani jawi sisi ke dibidi hong. Kem ta giasin ke ngali kuinda kita gala dewe ye kesim ka tu nak tuin tu nene ke tu nak drien tu ndam wa yige ka gala konkwesa isi di taka kia tu ngai ka kresi pril nga tuma konkwesa isi di ki akuna o wa tisa ki trufan na principal Mrs. Bediana Musawanga ki numru kan giawa 073-802 00054 o coordinator Mrs. Martha Lau ki numru kan 1068-130-2257 wa ngamitang ki game teki ike ngungha kumta program ki chong takum tatu jake wana kisi wakha wikangi ya wakilu kile kikang kumta tina gita ngungha kumta program atu ki kumta kia kumta program ki gangse niki hi koma si tamta giasin ki wala singin ki chong firma ni teki gita ngundi kumwa aha tamta gita ngamta program te gita ato tamazika gita wa program yin gia wa tisumu kia wala na tako atuwa kia kango ka kisi tanga giga kumwa kan hiya wa tisumu kuna kuna tamta kankonda gumta fita da na mta fita gin uli mung mta gita ngamta tisumu da gita sam kwa ya gihia utama

exco if em kawa ulanga we pangom tanu kuchu aungo program ko sa wisi se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga ke iwisi se ke kumisan ngawa le ke ko kumang ate jike meta kani kun ate jike kuing ate jike ngole jwe ngam tan chonga ba ngwe sa wisi se ka ke ulanga akonga ke ma jwe kamo go bunga ke mtutu kwe aungo le ngma kage di 15 dem gochwa ke october 2000 says n 20 khata asaguji se kage olanga akonga da maside ge ola akonde kawa khasuning awla ateu ke tinri tinri ma tonga bakrai me ke safety ateu ke dang akonde ka wa community ke dang awla wa chige mtan gochu awngola no hangu saguji se ga khokon taya ke ma joi kamu ge bunga ke wiji se kumsang ko komang ate jike ngol jong hum gam sing ge ya sik mang ngol joi ge wolang wa jet man style o manual ateu ke hanu ko siwa 12 very

Ek ska if kawa nehe kawa nehe manite ta masite ke ngoya komde kawa October ngoy pangom tene kuchunga ta masite ke ngoy chakang kuchupa ta kawa chingo tule pangom kusite ke wala ngaji chang ke kawa masing ke ka wa khasulin mawala pangom kusite ke akhasine ke chukuna kana wuluje che ikwe ngutamu kusim kusinde ke kawa chike a tuisa kana wuluje che akusim ane ngwe mtene kwa singe kawa he kahi ke gu a o akwele luka thoma koi panga bangai tege kawa wole a tisa kwa sa ngana kwa chota wa klinik ki mkwa sing mkai si ka chichi ka nga kwa sa taba ngungu he ngon alia gya chukuni ma si tege kawa chika ngu thoma koi a panga ba sa raspetera a sa guwa ta ati wa klinik ki o sa sing simani choku inga ba ya ma si tege kawa chi ngau tulake kanu usi si mkwa sing tege kakwa akundi sa kanda kau chua ngu gwasi de ga jiji kan kan wi ka wa he an wi akum san na ba kai amang ko lu da nya singa an hai de ko wa wole a gwa da te wa clinic ko wole a tun mai kwasa ko wa wole a singa ko wa wole an wi kam han ko sing ngan ko ga jiji kan gwasi de ka wa wasip de ro ba sala a wa da wasi kama khalech ku na pan na ba tena wa da wasi kama ko wa chi ke kan wu ji chi ka than na mu da ge ka jiji ga kai kan wu san hai de ge yang ri ta ba da pan na ba an wi kam han ko sing amani ko sing wasi de ngal ni ka wa wa klinik ke wa ngi o ka ma kya sip tali he chi ke wu se la ka ka ngui a nga ji ke a wu se la ko ka ge a ngwa ga ma ko ngi mi gandi a gu sing kwe o ka wa chi ke ka nu si ka thang ya de ge a ngwa ya ka mu gu sing khle ngui mu ka se de ge a ma ngwa ku ngwa da kwa de a mi gandi a chang an o mi gandi ku ma kini no pang ma ba chau ta a thang ya a ngwa ga ma ko ya hu ka nu si ya gu sing ya ma ni hu a guma kini khale ngi mwa se dege ya chang ke te ti o wa nga ngi kan ngi guma kini no ka wa chike kan u ji chi ga thang ha dege a ngwa ya kam da a sing amal ko sa wa ji ke mta jong wo la nga ng ko sa ko ji chi ga ko kon ta ke ra do ke ka wa tu wa khai se ko khai kwa ra do ke numru ya honi ten seva pen ne kha fm ngal mtu ko ngo la nga ng ko sa ko ji chi ga ko kon ta ke mung mo so ten bi tong wo la nga

xka if em kawa olengo em tane ko chu aung program ko so je se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangna ba ko e khai kwa ra du ke numero ya one ten seva pen ne kha fm ma sinde ki kawa olem tan so ngwa ko ngha de ki khasone kawa chi ke kanu si ka thang ha de ki aku se ngana kwa aku ngai de ki khasene ki ching ngaitege kanuse chukuna chung pangaba asing yuse ge chukuna ngwase dege atu yo khasunu khaba a pangaba kawhe a kanui khalingnu ngwasing ka akwa kai thama koi pangaba kawa wole a chota wa clinic ngwasing khalingnu a ke ang a giya suman chong ngdang hin chota a wa clinic ma se dege ko chige a ne problem ga chi chang kai akum san na ka ma sing de be gani guna ma se dege ka gu thama go se u ke kanuse che kawai angwa kawachi ke kanuse che khawa khase ni ke chuna atene ne angwa ngire kai kawachi ke kwa ngu thoma ko kawachi ke a anga angwa problem de pangwa ba angwa asing a tu kwa sa wa chi ke mta chongwa wala ngwa chago ji se ka ke wala ngwa mta chongwa ale kwa program ke kawai tu kai se agwe kai kwa ra du ke numero ya one ten seven pen ne kha fm ke mongwa maso ten du tongwa ba olang

if kawa walang ngayon tano kuchu aung mga programa ko sa uzi si ka ke radho ke kaya tu ka kayo si pangno ko kuya kay kwa radho ke numero yawa ni ten seva pen neha fm ano mo tutu kuya aung mga walang nga masita ko ang kan ko si pa ke seven and derta ka manite mo ang kawang nga ba wala kwa de ka wa krimi ke safety kana ulo si si mo si de ke safety ka wachi ka ya kanga de ke chukuna o ngali ngui ka ngui a chuta o chung kawa chim ngau thule pangwa ko sen de wala mtan chung a kwa ngade ka wa target man chuang da ku si de ke kana ulo si si khasunit ka wachi ke mo sin ka nu si au kui man ko ka wachi ke kana khau ka ku aku ni sa chukuna ka wa ngau ku la ngam si de ka gi a chung ka akwa khwe o angu ku ku lu ka ngam ma si de ka wachi ke khuma ka ko kat eche problem da gochi ke pangna asin ta bang ko sim khai sia go da ti clinic ki o wa chung na amla si o asin amal ku kwa sa ka wa jing ngau tu le kan ka chung ngom ko si le ka ku aku ni sa da tin chung ngau la ngu ko sa u si si kan ko ma ka ke ra du ko e ka ba tu khai se a ku ale kwa numru na wa ni ten se ba pen ne kha fm an tu tu ko ngau la ngau han ku sa ku si si kan ko ma ka ke ra du ku si le ke ma ngom ma so tin du tu ngau o la ngau

0: xcar if mkawa wolanga imtana kuchu awngo program ko sauji se ka ke radu ke atu ka khai se pangu ko se de wolanga ji cha tana ko ma tama ko ali ko program tama se de kwang khan go se pa ke tben twin da khamani te mkuwe ka ngo wolanga e ten hu a chito mkuwe sa ko ji se ka ke a wolanga ko na ke kwet wa khai se ko se de ge tana chong ngo la ngo sa an chima o la ngo ko na ke meng ngo ta nga me ka lu se ko se de ge ka wa khasun ngo la pan nga ba ka ba tu khai se mtu tu kwe a ngo ta o la ngo ji cha ngo sa ko ji se ka ke a pro kham ngo ko na ke o la ngo ta chong ngo ke ma se de ge o la a ko nga de ka wa khasun ngo la da pan ngo ko se ngo si ka nu ji se ma se de ge khasrin ka tang na re pang ba sing a khasin ki chukuna wa khasin a khasin ki chim kanu si ga wa chi ke pang ma go sing a ngwe gam ngai da ge a angwa gam da ko sa angwa gam da tu tu ong ngi chi wa chi ke mta chong go lang go se u si se ka ke ra do ke ka ba tu ka si ke mong ma so tun bi tong o lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Kawa wala nga yung tanong ko siya ang nga programa ko sa wajit si ka ke rado ke kabaya tu ka kay si pang ako e kay kwa rado ke numuro awan itin seva pen neha FM masita ke kwang kan ko siya pa ke seo manite mo hong kang nga wala nga hojita wa kwan te ka uwa krim e ke safety ka nuri si siya ako siya ke safety ko ching ngawo tulay pang ako siya wajige mtan chong ko wala ngko sa ko jise ka ke program nga ko nga ke kawe tu ka ise ago si de wala ngo em ta chong ko ko nga de kanu si se ten ko chu au ngo wala ngko sa ko jise ga ko ta ya ta ma si de se mo de chong ko mtan chong ko ngko sa ko si ga ko ta ya ta me ko mi sing ngo ne kha de chi ko mtan chong ko ngko sa ko jise ga ko ta ke ma si de ka wa a donor da khang me pangom ko chung ngo ta asagu ji me ngwa ta ngwa me ka uwa ka duse go sing de ke khasunit ka wa chi ke kan khau chu ngwa go sing de ke a khasine pangna ba tu hu chu khuna i wa khasune ke chu khuna wa chi ke mtan chu ngwa wala ngwa sagu ji se ka ke ka wa tu wa khai se pangna go sing de ke wala ten go ngwa thama go ta ma se de ka wa suman chu ang ta mtan chu ngwa suman chu ang ngwa sagu ji ji ka ko ta ke radu ale ko abraham ke kawai tuwa kai se akwe kai kwa radu ke numuru na wani ten seva pen neha FM ke maungo maso teni ta ungo olam

x ka f m ka wa wolengwa e pangwa mtani kuchu aungwa programu kwa sawizi si ka ke irado ke kawe atu ka kai si pangwa kwe sida ke mtutu kwe a ngwa ka wolengwa zicha hankwe sa anjima ka ke a programu kwa kwa nga ke kawe atu ka kai si pangwa kwe sida ke wola kwa de kanuzi si mwa sida ke safety ka wajimwa utula ke pangwa kwe si ngana kwa mkwe ngayi de kana daba ke chukuna ya kala tu uwa kusim, nga nwezi si atu unwa kwa safety uwa chike mtancho unwa wala ngusa wuzi si kake radu kusite kwa tuwa kai si panga kwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten seva pen neha FM anu mtutu kwe unwa wala ngwa hankwe sa anchima kake aprocham unwa kwa nga kwe ngahide kanuse kwa tuwa kai si panga mtani kuchu unwa wala ngazicha ngwa sa anchima kaya ke aprocham unwa kwa nga kwe sile kwa tuwa kai si mtene kuchu aunga wale ngawa mkwe sakwe sisi kake wale ngawa mtancho ngawa kwe sakwe sisi kake program ngawa kwa nga dama sitake kawa tine kwa nga 16 minute ta kwa ngan kuchu pake wale ngacha uwa chike mtancho ngawa wale ngawa kwe sakwe sisi kake radu ke kawa tuwa kai si pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM anu mtutu kwe a ngwa ta wala ngajicha hankwe sa kwe jese ka ke radu kwe alikwa program nga mtutu kwe nga wala nge maunga maso tendu da unwa wala nga.

exco if em ko wolang ngwe pongom tenu kuchu au ngwa program ko sa wuji chi ka ke radu ke kabaya tu ka khai chi pang ngwa kwe khai kwa radu ke numuru a woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu kwe au ngwa lang ngwa ang kwe sa wuji chi ka ke radu ke kabaya tu ka khai chi pang ngwa su de ke kawa u wa wolang ji chang ngam tu tu kwe a ngwa ta wolang ji chang ngwe sa kawisigan ko ta ke program ngo ta kusi de ko le ngo em te chung ba kon ha ta kusi de kwang khan ko chupa ke fier ta khamani te mo ko ngo le ngo ye te ngo a chi te bang ko sa ko ji che ka ke ra du we si de wo la te ngo ma kam ko o ko si de m tu ko a u ngo bo la ngo ji cha ngo ko sa an chi ma ta ke program ngo kon ma a ko ngai de kan se ka ba tu ka si m te ngo chu a ngo bo la ngo ngui san chima ta ke ka u arrest ta ka ta ku ale ku arrest ta ke urang ngui san chima arrest ta ke urang ngo kon nga ke mahung ma so tendu ta ngo ulang

x ka f m ka wa wolanqo e pangom tan guchu awngaw lang ko sagu ji se ka ke rado ke ka wa tu ka khai ji pangaw gwe sin de ke wolang ji chan tan gwe ma tamo gwe ta ma sin de ke kwang khang gu su pa ke yen en twen da khamani te mo ka ngaw le ngwe ma ji ta bang gu sa ka wa si ga ka ta ke rado ke ka wa tu ka khai ji pangaw gu sin de ke wolang ji chan tan gwe ma tamo gwe wolang ji chan pangaw tu gwe a ngwa ta pro kham ngwa ngwe sa ji ma ta ke a wolang ngwa kwang ngwa ke ka wa tu ka khai ji pangaw gu sin de ke kwang khang gu su pa ke twen da khamani te mo ka ngaw le ngwe ye tan gwe a chi ta ngwe sa ji ma ta ke wolang ngwa kwang ngwa ke a gu sin de ke kanu se ka wa tu ka khai ji tan gu chu a ngwa wolang ku sa ji ma ta ya ke mo ngwa ma so tan du ta ngwa wolang

x ka f m ka wa wala ngoi pangom tena kuchu aunga prakharma ko sa wisi si ka ke radu ke kawaya tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru awane ten siyeva pen neha f m ngan tutu kwe aunga wala ngwa ngwe sa wisi si ka ke wala ngaji cha kwa nga ke kawaya tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru awane ten siyeva pen neha f m ngan mututu kwe a ngwa ka wala ngaji cha ngwe sa wisi si ka ke apurkham ngwa kwa nga ke kawaya tu khai si pangom kwe khai kwa radu ke wala em tu chong nga ngwe sa nchima ka ke wala ngwa kwa nga kwe ngwe lage kawa wala ngwa em tu chong nga ta ma se lage kawaya tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru awane ten siyeva pen neha f m ngan mututu kwe a ngwa ka wala ngaji cha ngwe sa de nchima ka ke apurkham ngwa kwa nga ke ma se lage kawa says minute kan ko supa mong ka ngwa da ng ang ko sa rein chima da ng ke wala ngwa ko nga kwe ali kwa pro kham ngwa ndu tu kwe ngwa ka wala ngwa chi chang ko sa chima ka ya ke mong ngwa ma so 22 ngwa wala ng

exka if em kawa olengo emtene ko chu aungo program ko chu ji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm ngal tu tu kwe aungo olengo ang kwe sa ko ji se ka ke program ngo ko nga ke kawa tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm ma se de kwang khan ko su pag minute ne Mong tong ngô lên ngưng hô chị tầm ngô sao ngô sĩ kem hong ngô maso tang tong ngô lên ngưng hô chị tầm ngô

Exka if em kawa wolengoi pangomtene kuchu aungwa programa ngwe sabuji ka ke radu te kawa tu ga khaisi pangwa kwe khai kwa radu ki numuru ya wone ten se va pen ne kha FM masite ki kawa dang ta ulanga ji cha kon ma de kini nu kola ike jo pangwa ku site kawa chingau tulake kan kau chong ago site ka ku zila ngosi de kakwa ahana thamukoi problem ngo to pangwa man hosa man hawa ka go zira go kani mhole wa chigem ta chongwa go lang ji chang go sa go ji che ka ke ra do ke ka ba tu kha ji pangwa go sim de ge go lang ngo em ta chongwa ba kon ga de ge ka wa da ng ta pangwa go si de chi ma da ng ke go lang ngo kon ga kwe ale kwa program ngo ntu tu kwe ngo go lang go sa chi ma ta ya ta ma si de ka go lang ko em ta chongwa ya kon ma de kanu se ka wa tu kha si mten gu chu a wu ngo wa ma ji chang gu chan chi ma ta ke rest ta ma wa kon ma we si de kanu se ka wa tu kha si mten gu chu a wu ngo wa ma ji chang gu sa den chi ma rest ta ta kan ngo si ga wa ka ne wu ji sa gu si de ke ko la he ke jo pa ng wa si de ko chi ke de ne ne a ngu ngo ma ngi ngi wa chi ke mten chong ngo wa ma ji cha ngo sa gu ji che ka ke ra do ke kawe tu kha si pa ngo si de ka wo lang no em te chong ngo ko sa ko si si ke mong ma so ten du ta ngo ba o lang

x ka f m kawa wulangoy pangomtan ko chu awngo program ko sa uji si ka ke rado ke kabe tu ka khai si pangok ke khai ko rado ke numuru ya wani ten seva pen ne kha f m man tu tu ko awngo wulangoy ang ko sa uji si ka ke program ko na ke kabe tu ka khai si pangok ke khai ko rado ke numuru ya wani ten seva pen ne kha f m man tu tu ko awngo wulang ji cha ang ko sa ang jima ta da ma si de kwang kan ko chu pa ke kabe tu ka khai si pangma ba ko si de ke wulang ngam ta chong ba ke ka wa wulang ngai ko em ta chong ba ang ko sa ko ji se ke ma ngam ma so ten du tong ba wulang

exka FM kawa wolengo ipango mtendo kuchu au ngo program ko sawisi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pango ko kai kwa radu ke numuru awane tin seva pen neha FM on tutu ko au ngo wolanga ji tong ko sawisi si ka ke radu ta ko si de kawa 11.5 and 20 minute da ko ang kan ko si pa ke kawa tu kai si pango mtendo kuchu awngo wolang ji changgo san chim kaya da ma se de ko wolang ngo mte chungwa ngue sa gu ji se ke ang ko ng ta da agu si de ko ba tu khai si pang ngom te ngu chu awngo wolang ngo ngue san chi ma wolang ngo ko nga gue si de ge ma ngo ma so ten du tong ngo wolang

FM kawa wala ngoy pangom tanu kuchu aungo programo ko sa uji si ka ke radu ki kawa atu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru ya wani tin seva pen neha FM an mtutu kwe aungo wala ngawa hankwe sa uji si ka ke programo ko nga ki kawa atu ka khai si pangom ko sida yu wala nga jichang tanu kwe nga kama kwe ta akwe alipa programo nga mtutu kwe ungo wala nga jichang kwe sa anjiman kaya ke program nga ko nga ta ko si de ka ba tu ka si m ten ku chu au nga ba wo lang ji chang ko sa de chi ma ka ke res ta ka ko la ko nga ke ka wa dang ta pa nga ko si de chi ma dang ke wo lang nga ko nga ta ku le pa program m tu ko nga ba wo lang ji chang ng ku sa ka wi ji si ka ng ko ta ke a wo lang nga ko nga ke mong ma so ten du to nga wo lang